0: Dolta are mbae niju ina najo kwa lungana Nito rade ya baya kuna kera Itu ipitisha larento manoisit Ningasi armori wa kithinkitu wa kumokine meyama Kanyi wubu kajo kengere sukul Kiyo na kege lemi nilo mori wa kabisa Na kiyo ni chukua ya tuwa Mugi siri ya soli Kegono li Kanyi wala kajo kengere niju Nidinki ingitu wa nemeyama Nemeyata mori wa Na kiyo ni ore laiguanak Ore museni lor kijiji Kolo ngana le nyumba 10 keyo ne ne bongele lo moru apoki ne yolo na johana irono na karai kana irono na karai ne ngasai chukua sheria kage yore tu ngaya chukua sheria ne ngasai gele mlagai bara
1: mketa dunya
0: gara shukulo shosia dio le ne gara u engoshona torono kolle ai bo sabo
1: le saya 21st century na idol la jugeti mba ko mokole na kikisha ne kimpita siyo
0: na narado ina me gara ngara bo sukul etiage nkaulele etingangiri na kaya uwe nyamali sabo kule amukaya mea kutiti neisho kutiti nito kia shukulosho siya diyo ling kwa lara inaisho muzima negara guliore rena abodokoya te siya yengi suma negara yoka shuko siya di ni akwe nyamali sabo kule ngina wale na kayo na iniki boserata leno olong ndungete rashi tikita moudo wale kereri le yari na kejo wale ten teneti supati enkitoria na akeshepa ltungana kage teneti tenetoresho iltorok na akenyamalu ningunyungun olore
1: teneti supati enkitoria
0: na akeshepa ltungana
1: na akeshepa ltungana
0: jiwara nakura ino na akaya genjepai wala nakura keduo nigira apolosa nigira aya juju kere nkidimata peya uenjepai olosho Wale si nakura ino, na akigori olosho, na ya wenge ngonyongonyo.
1: Teneti ltoro, erikori.
0: Amu nakura ino na ana ya olarikoni. Nya ugede maebe ya rai lariko mbukunota ja.
1: Mbukunota ri.
0: Ilotongani sidai osopat, bolto frono. Na tenejungu erikore, na akara marunda lenyena. Wale le supat, na akaiti shibolorele. Amu ena asida sukul na shibalungana ena asida yorubare bara na shibalungana tena asida yeseriani na shibalungana kage tena biki lotorono nejo na kingunyungunyi ltungana ni goro
1: kingunyungunyi ni goro
0: ni goro ni ako kai na ikilegwanu ajo amai murwaniti kai yetu keba
1: olongunyungunyi
0: olongunyungunyi keba enje bainati matokeo Ola riko nilitegelua te kura ino. Wale kura ino. Mila kedua gelesho tenkara ki enkaji ashor gelara. Tegelesho ana sipitali. Nilushi sipitali. Nimigili kona ajogoli ajolda gerari. Tena olo olala nilu niti olo olala. Mila ke olda gerari lengosho kene loko nyane kaya. Nijarare usinye erikore. Niyako maita haa erikore ntoki. Serious. Amore na kura ino. Na kike anakairu desidai. Ana akakwene sidai ana akaita doyende sidai ana akagwa kidolongani ogorone ngonyongwe yes
1: nane na yagweri kuri
0: nane na yagweri kuri
1: ndungetarashe tikita monaudo orgereri liari elimwa ajotendere kisholo ngana supati
0: neshebolore
1: neshebolore
0: yes
1: kage deni doresho la ruk
0: hai
1: ne ngonyongwe ne goro ltongana
0: ne goro kage yolo yentoke naji ai goro todo shi enkitente neremi teremit ne igor ne jare igor ltongana Niyagwe yata ulariko ni torono.
2: Meishir.
0: Aigur. Tofauti anakashi duwe niya nishire kake. Mwere na nana agiguri. Mkero nyake na sawa sawa.
1: Kese pa. Kiture shukuli yato kini. Na hithi kina kese pa. Kore vijona ima wetendo kuna jio shote ukura tote mkoitui enkiruishi sabo lengi.
0: Yes.
1: Na hithi nkarake hata nkebeleka. Nkere nito kuna jio consequences. Mba na ayawo. Baada. Urake vigelisho. Granguli ya metisho. Niloni nyangunikura ino. Ni metelde amolenga jinyi molenyo molento kinaji at the end of the day ore lari na jotlo to ngani rikore na yake noso
0: na ina ore ke grabo 2027 na yera almasane bol ngonyek ore na sia yekura na uamuzi no
1: yes
0: uamuzi no
1: uamuzi no ano aldongani
0: na wakajo yeshina no ore rukua ko lola riko ni linoliregelwa ne ruana ilo barabara le meza itwana ina sukulu nga ule zwana ina hospitali ne bayongo ni jeru za rukua lola riko ni lino pengero roku mamkero ba kumo nini ha ngiasin ne jabanyo romasa ni menya lola riko ninyo
1: Menya alaru kan ingkiri?
0: Menya ingkiri, menya elaras.
1: Ya sih.
0: Ah ya.
1: Mepiru sih dibiaya ibu.
0: Meyeru ni morori alari kan ingkiasin.
1: Ingkiasin.
0: Yes, ingkiasin.
1: Asho le na karibu sana daktari. Nende si mule sugulaji ene utumishi. Itu dua kona ba, jaso limogeza hadi neno saki ni yuko kutoka 1991 ni pithiru na si ya bosu kuhuluni ajona salve no asumbi girls mwenyone na poka na kiyi ni gero ki reports mishoro ni recommendations za ajwa kuno yoto isha yono na kasobe kia kikisha ajwa re siriani onkera tosu kuhuluni na ketie ni isha kia nduwa reno tankara ki inkia semole
0: maa Ore nyena ne mbaya na iturisho na gelisho tauja. Na ya uru kilikuwa ila ilorungur. To nenato iwo ongere utumishi akademi. Na wala adi utumishi akademi. Mea keduo sukuli lor kijiji.
1: Mea keduo kile sukuli vivi.
0: Sukuli na edyewe inerili jeshi. Sukuli na resharare polisi. Sukuli na angere oru polisi na ati ukumo. Sukuli na edyewe ina keribitroi.
1: Na anjoi manage niripi.
0: Ninjoy manage nesi. Ni agore ndio kwanza me sukula yedu ya kawaida. Kake bora na rarlarin tikita moisi oisi to tulusoiti. Na raya ba ndoge na ayu age naji school safety manual. Yaani utaratibu na tepekake na kiyo nesoji tenkaragi eseriani o sukuluni. Na kutoka 1998. Ore mpaka Kinyagolo. Ndiamasi itu wakati pitisha yendoki naji safety act school safety act itu wakati pitisha bunge na akito dolu ya namanyu ajua kayiko ni beshi yati dometri ule dometri na lasima baya rai mlangoni kuna naji emergency pe ne gulu wake ne mekeni ne menarikino peikeni ule ulogani uti atua na akede aipanga Oro loti bone mejungu. Kage oro loti atuwa na kede maipanga. Wale anasia ye utumishi nini ngajo? Ikeno bae long emergency mulango nabo. Na ore we anana bolo na niteru nye nke matini we. Ni agore kona kera neo gemburuo. Nete rendu main. Ore ngote na anoro ngolo ne mulirishani. Nero nagegi ya role minister ile nkisuma. Erai PS ile nkisuma. Erai department na yakikisha ajo. Enesheti dara school. Ashu engaji. Ashu dometri. Nesul na erai anamanyo na akenarikino peyeto sujake. Yetu. Irola lelunga nati siyai. Keyu na awole ngule. Ashu ogenyakolo. Role minister. PS ile nye. Kulotunga na kulaira shekio lina county. Mpaka lina department na murua neti jela ne nyumbani jela amu iminiki nkera tomono ile endai sire na kemole na ina rado si bagara na ibagara ajoki tena rai ene toresho le lotorok iltunganak ore rado iltungani torono na iltungani lemesu sheria olarikoni oshooki esiai nemegira aitabaya kenarikino peesuj peakikisha ajo ore ena domet netusujaki entoki naje utaratibu naje na manyo nemeasita ndio naona ajo egira iltunganak aigor todua ngole ntoiwuo ajo kitau entoiwuoi enchati ne egira aning emion pe tangaraki nkera enyena egira ntoiwuo aigor etiolo ngonyongonyi sapuk oleng tangaraki erikore torronok nagara itasheki esiai enkisuma te losho yes
1: ni kwa mbaya ngolena na makuli
0: mbaya na makuli na keyo ni nyana kiriware kulo investigators a shukulo rungana ko itasheki esiai yeserani osukuluni meshomo sukuluni po irono na yajo itidwa ngai sukulo ino sengema naji gazeka gazesha te moranga county Erodari tushoriyo report ina.
1: Uta nakata.
0: Na ene rarambani joko na kaya operation kera. Yolo kulo jensi ya jokera sininje stress. Tenene ngajeti nkera na atuara. Na keurisho sininje amungera kutiti. Keyuta nara na kirewari ni ngorari steta sosu kulu nipoki. Ure nyini tuangasa abaya. Nishoriyo kinkera pepo nuangu.
1: Kesema. Ometapana nadole ajili.
0: Baga neji ure ranyana sukule ipiti shanyo ena kiwangu. Ure watchmen. Kia rovai lo suku langa city teniwe ite ya kitengela. Na inosenke makake dama. Teni jengi na suku. Piyodo lake duvile nipota nkera. Nkaiya kedo narari tonkera. Wale radu yiki nyakolo mehele ndoki narasaki. ore belo rele pia soji bitok sukul naji Moi Girls itu nyae mona sukul nitoki taata ake enkima itoki aja nyae na sukul enkai dometri ake nejuti security etujutoki kulo asak longai nechukwae hatua neku keyeu esiai eripoto onkera neku serious
1: to sukulu
0: amu mere ningo pemir ngishu nonok ne enkerai sukul na keludo nye saa ingine ore kuna kera melelek doi bitum enkerai
1: melelek of course melelek
0: eri doi lungana loto ni teki ama ore kenya bila atum enkerai ni aku enkerai ya miujizi nindo ya ninga jore na duo rumai mekure dueti kei baina mion
1: isapu kole
0: ni aku me ndo ya ndala me siyasa nindo lungo le president urbungei ya garaga abuwa njapatini oshai te hoteli sapuk nitingera na inosenkema ini endelea ya kiduo ana kawaida mera ini nyori kitik amore kuna kera nemeti ingu nenye mejali meti ya nori kitoks oje oti ya tuwe niwei ni aku kawaida kiduo
1: kendelea kema isha kama kawaida
0: nendelea kiduo maisha ana kawaida kaiko pedo yo shai kaiko pedo yo inasa mosa Lord Bungei nera president eti ingera nini ngaje era du nguruo neto mote nkema mede mayu isa na
1: ingera tomono ile enoto zaidi yonto mwini napisho na raba neto nuleme yule kira asa kaunti nga yuru wajwa kaje tikuli kake nena baki kira ya makitanka kenyano longi dura takia
0: tolo erikore torono
1: erikore nemesidai niki shuka hapo ndu ngethe rashiti kiza mwona
0: ulu ketibi sidai nye biblia mkesho yoko ansa sepo kituki
2: Yashe olaini ninguni lang le Mayen FM amo intagolo lo sholan naina peyegeta ewangan tolo sholema mato bulute nebo peyege bola iri yok tiniaro lo moni liwine bega mayan iri wargile weli no emo arena bo urmosori ae Mayen FM ewangan olo shol Mayen FM Enabore mayana ta ane enkarna naipotiki Emanya ta naigwena renka jema Eshe tuenta isere na dede Olta ushusa itikita mongwana Itawang enkwitoi enka jema Ashe tenkyo kino Ashe tenduata ino Ashe

0: Esiva kato kuliki gresho ye mpesa ite nkake nyano longe duo tata indi manodoro bia nisi idano le ntena kenyate simuno ironya star 666 hash nigelo sanduku waboti ya tuile leke nchoo kitine weji nizumi ya tepeka pina mpesa nerau tanyo eneleke tumu karusu nibu ni tena rishataki nitu mzolo kundakuru bia niku mkule nge mamit nge matomonu niku nari nija eneleke sila kwa tunganyo tumuro bia ni nege nchoo karusu nibu ni tarishata ni miado kigredi ya mariti hatua nkake nyamayan ironya star Ranjata star 666 hash nitumoja regelo sanduku bonde baga pin nitumoja derawa nyanyo elele kutumuru bia nisida nolentia nkake nyano longe duotara neki bune shu yon kalosunu nitha rishata ni miado repi kudol wano nyokata yungora kuna pesa hii neki tukishu kai saidi ya shu boost kidogo peru mojia noto mpesa hii neto kiugura ni nitumuru bia nisida nolentia nkake nyano longe duotata alikimbana ingwa sikel tenkake nyano longe duotata na nchere oljenejo butox spot on yara swali na perda lesha ni ujole butox poton kiti ya katata aye in fact ure pehelo ni mindu kitumia na ujole dipte kulia rishat na indi marasio ure butox poton ura pinyangwe lesha ni na kere ni ngura rapi sirra ken kita ngayi jaruto honto na tomu warak mbaka mwisho raka donga ya sirra ki olaini yo baake bas mbaka mwisho ni ngwa ure losha ni neji ngu sese lenkiteng kaifu ni ya rmashir lombu kunu na abasha tenare pedela tena kulinya una kipo kina na lashe na gaisho moja lesha na juu ole butox spot on itu melesha nite aggravate spoke na banani kitani kiti hatu elosho le Kenya temuru wa poke na banini ti tena ya rangi kilikonat ndi maka kilikonat yore mkoto ya WhatsApp pe kitu mkia show ye zawadi ya kulo kia kwa ingwa nkampuni sike ya Afrika ndi madhera kiyo kwa kilikuwa dorole SMS te 22537 na free of charge 22537 na free of charge aragira waki yore WhatsApp te 0785 92 93 naye kingamai lora chotilinu nirugia kuikipa ishu ya zawadi nengwa CKL Africa. CKL Africa doing more with you.
1: Ip na boho opointi na abishana kiborentu lele
2: Olchoro
1: Rotian
2: Kipangas
1: Enkarengiro
2: Naikara
1: Enkipai
2: Nkareta
1: Maralal
2: Laikipia
1: Nekitabaitie Enchoremoy
2: Eininingi rengiresini na regito tolo Sulema
1: Mayen FM. Ip na boho opointi na abishana Ewangan Olosho
0: Seba katoko linja wangana olosho neso lakiti ya tuyo nkake nyama ayen po kiyo longe juma tatu meraba ki juma sara manare metosho so ngwane entada kenya bidhali nti mwasi udhira mwra lengkwele mwakoti Emmanuel Ole Kisemi
3: tenebono nupike ile lio na show saita kweni
0: yes kia ata mwishmwa daktari lakili Daniel Kanchori tenkitashini kikirei kilikuwa nishuri nore nyanjuru na rasaka by the way tajuki ure thakulia counties nara miet netu njuru kisugulune nara artamuari 42 netu juki none of them meti hata nabu tenena pokira artamuari naato sojariki unko ito yungo li naaji bezi nkatia
4: naate muruwa raga nabu etana le cost ito taa inye ito kia abu yankaiwe na lagwa yewe ya geduwa nebu 40 schools
0: imagine
4: neme yara nana aji smoke detectors ama kiyo na ore kila dometri na ere ndoke na ke ningu wala kepe pugwe mpuruo ne oshorori erontae tu amoege joshaga ore ni tie mburu ne tie nkama ne agore ro ni tie bugwe nkama ne mburu na ngasa gaja ngaso ne ago ke ara ya machine na tenenu ngwe mburu ino shi na rene jinge ndege ni kijogi ni meogi to sigara tene na rene ja daga te mwa ku sigara ke ara endoke na ni ngwe mburu ne age ne paka ke ni ngara ang dometri yenye ina toke na ni ngwe mburu mera ore tu ngasa nkama apuku
3: Leo shalom.
4: Leo shalom.
0: Peyoloni.
4: Peyoloni. Litre ni si mera kaya sendo ki naji fire drills.
0: Yeah, fire drills.
4: Do I ramufana ya nage tenge mara me keyolo ngera aju tenebu kendo ki naji na nas.
0: Na ina kata na yi at least kizi gati ya namba.
4: Na kira adina sheria kati na manyu. Toki na kena rikino payasi. Kwa urabake na kela geneji. Empa nga amiripukudu enke ma. Nijo empa ngu kumpe mera enke ma. Kikira ya kai itayari shandai mera yululu.
0: Wow, na ndo kitimi ya tipa nila. Nema yulu, daktari, mkirole tawala rikota wana uti ulongi. Kata dua, ure kutoka biotu pushpewishia na batu muna jie ni Jubilee Delegates Tenarok. Piro Raisu Uhuru Kenyatta. Na uwa mbagu mkulimu. Ure bari ni wiji. Nitokiro Secretary General le UDA Hassan Umar za Mombasa ni hawa mbago mwoling egele za hiron tokitin tofauti tofauti especially ethnic profiling njere tara hikira watu ling nkaiik na haji lukwanda kuhoji ni hawa mbago na nati yukele leke ya uoro niti mao la rabaliti yoyo 2027 kendu watu nukara hikira wata kulari kuku
4: maa ndi amasi ore saingine kulosi Hassani na kana praia anarma dole mugelo radio ni kinchore microphone nigera irurie ltunganak kumok nidoli ana kama da kulo tungana iorgen todua rara na horosheri kore na erishata enkanyit tenekinchore roro tedukuya ltungana na enkanyit kinchooki maybe la oshorgo na hore ngiroro olarikok na ndogiti na kefusha me ake duo larikoni oltungani ake duo alalo ajo chochote na kayon si ore ele tungani nyoji asa normal amu olakili kwanza na oltungani apa omitu sipat oltungana kena naji human right kagira no ajo kwanza LSK miroru ilo tungani license
0: No Society of Kenya.
4: Atodua ngole bungei le UDA loldonyo keria garajo pe resign. Keyo na agere na moruo jela tayari. Amu kera sheria tena Kenya. Medi mage dua inyo ni sikyo olosho tangara kikura. Na kikera hapo ngelare niki yola ajo ore te Kenya kia ta historia. Oltungana lijo lolo madhara na haya utwa etara te ltungana idabasho losho eti ltungana kutuata tangara kia kidu ngeroro lijo nena oro ngejep na kejo ninye biblia netu wana enkema kiyu ninchunko uling na ore lariko lijo kulo nemenari kino ninye pe eji lariko amume lariko lelo Kiyu na gare ra di commission National Cohesion and Integration Commission
0: sisi.
4: Kanye asira. Kiyu lungana lijo lelo na tayari ni bongagi ni sitayuki. Ni menarikino pete nkopisi yoyote. So ore kigara aelekea uchaguzi 2027 na gare ra ilaita osho lungana lijo lelo bonwa orolosho. Ne ore lungana rogilat tonka bilaitin na lungana ama ye ningarira rosha ko sinobo larin poki ne lodo lungani akure yu ne lodo aito shintai ni arara ni ngwarindai ne dola je ni umano shina kuna yage le aborio yuma o yumia todo arara ni akure ore ngiroro ra ro lariko kigera apo dukoya na giyo ni chungayo le ore sinjera ya ni ngor kula lariko oya ushida Nelo doyo yuko ndai bibo nunu aigur. Lelo yuko ndai be injeri sheri. Yes.
0: Na ku mesina kona kero. Tamuke tasinja tor masi na kata ke dolta mo. Ore do dor masai e da ma yulu da na ke lo sena mentality ya finyo ton kolo na bolu. Amora masani te litwa de yaza wala kanjori wala ngania.
4: Mere ndoke na rejo.
0: Ne mere na rejo. Na de litwa ngasai manya ai manyi ngishu na ishwa na atwa ta. Ne evoke emotions to alto nganak. Neme dulia na kera ito kuna initisa wa nijurijo na alwante nijo kiyuni ni athor barabara, kiyuni ni athor yankare, kiyuni ni athor sukuli, sipitali. Ure thor masi ni mina toki ntuki ya tepati, jure ntuki ya tepati na nijelde. Na jipi indiscredit ashobi inyalaki yankara na ashobi imur, pedulia na ipi, pedulia na igul, pedulia na... I mean, ama hata hata siyasi na pukuno tu, oonke roto. Kake metin kiasin, kere tiyo?
4: Swali sida ino lenga mo inaradi pero na kegi ara barabarani la ejo kebuto orbarba lenga ma inabero ni kia rasugulu nene mero sitima inabero ero mera inkariyat tangara ki inanigera ajo amore ndokiti nikigera ita netipat na ankirorota ki larikoko iro leng kake mera nkiasin na ere java ninyo leka yange ninjere aramada yake oa sentoki nabo tiongoitoi nabo negera itarajia matokeo tofauti inabaye mere ndo nagara ibelekanya to losho lor masai hata ke ni kibo 2027 pala liko lo ngutiki yake la amukera tofauti ola liko o siasani oro siasai kelo lungani no siasai ne dup siasa ne manyisho ne liginda endoki ni yu ningi sidai tena rishata kage ne woyi yake baiki ngirorot ngirorot pa ma ganya ngirorot
0: na nya ngirorot
4: keshat ngirorot barabara ngiasin onduat ne yeuni
0: ne gore siasa ni na laite darak
4: e nara
0: kete darake nkigwana nete ship yo ne jo na poki ni yo ne manya ne maki ndukiti imaginary kake in the real sense metil ta ojale nye
4: na yo ladu yo ora bake bollo ora wasi angikin
0: na
4: Keri awa sangina anyor kulorunga na waji bad boys.
0: Bad boys, ehe.
4: Kulorunga like promise niki joki kaya lantan. Era sidai, kona ja, parabara, nini, ni jai gonji, ronore. Jai gonji, era duengi rovoru moru. Niji allo ground.
0: Aguna.
4: Ay, urushu usha ke duele me arang. Niji arara ke sinje rugo lo siasa.
0: Lighted dara.
4: Eh, dekin te der, negan kaja, ho, parabara, kila kitu, ora ke vege allo. Ingor sawa sawa.
0: That'll be the end of this.
4: Nea kuru ngunyi sabu kule. Nea go enge keyo neke ngenu neke bole ngonya go ngi ya sawa sawa.
0: Kanyo ne de mai wenke bele kenya. Amo kiro yoko lo masai neke grali na eji uroshi dua kaso nela kwa siasa na iso bole ngar masai kini mwenke guana ne juke nchereza. Kenya maltena, Kenya maltena. Kakure pepo ngolo me the more nanya go the more neke grali yoka drift from reality. Nere kino yoka yo or barabara ngoleki yu, sukul ngoleki yu, enkare ngoleki yu.
4: Ati ngole irbisil natu more rimereshi oyungwa matapato wanagara ini nengu lolewa haa lewa radu yodo ba lewa radu yodo ngangiti na lewa ooshkura wale kigirairo nani ngole na unintu kina iturio lenge ntu kina ji kera laisenak longkera tu ningu kina ji laisenak longkera
0: laisenak longkera
4: wale laisenak longkera na alunga na kwa iso mankera ne edip sukul ne are nkera ititiang ne mere siyai ne mere we ne ya nakerai amuke yu ya nakerai ne suma ne endelea masomo ne yu ya nakerai ni ngoragini siyai ne mera siyai nito oshura adu yukura nito gelishe
0: yes
4: ne mera olariko nilija la asarua mumu metumo ini nye kwanza kagore rabe bayanga de kura nekenda ayo lengoni nige bege civil ultim nemanya nejinge ningwa mari leno ni lai ngorukura ni agu yangawo na ngorukura orage bende ni awagi yeno shitolu na waya dungu nyergek raya masho orage be dungu gulogek nige bege yorungu ne bolungana gada nigino yanya irogini abo ne ngoru engara na yoni ne dungi nyo la duoke ore na endim negara ga gelu na tolu amore na tolu na ga re njara ne jo ore na shara na norgara la lang enyanyu ke yo ga na shara na na tolu na romora endim ne awa dor ma sai lo shi lo ji la sina longkera hera indu ya na ide pa sukul na yo ne endelea ne meta kasin na iderua ishoti yang nete meraba ndoiwe inkishu aisome anakerai meera siaitin meerewe nea nakerai enyamali sapu kule narara ayo na jogeri masa engorasi ilo sinali arara pe nipupo rara agelishu na inavedo wala nanu ajo ayrawe nanu geona na olasa
0: ushuna ngamunoyu
4: olakili no oldakitari nagera ajo kago senatai na ora gera ajo kago senatai palo tu ayakikisha ajo imek sheria na narikinu representation elesinali nyetepeka ki budget amu kenenyo doi budget tenemegera alai aisuluisha njidai na ararmasai ni akazi gani kenenyo bilioni na isumi nemegera aya uositima kenenyo bilioni na gera aya ipitisha nemegera aya ngera sukul ashwa aiwisiai na maswali niki niki ngilikwano kage ni loru ni jolalang kage ndolu na remirendim
0: da kazi bure
4: kazi bure
0: ora chuti doro pe ngi tesheni mela mari kishu kunye dere chana nimi ado
5: mesi ga gere boye ga kanyo sa day watch
6: ay boye ga do ina na K24 plus
5: kanyo ina
6: ay ndi ringa yu maro ligi kaisho hook up legit kenga sa go gera movies
7: your choice
6: series
7: they're rewriting the world order
6: sports
8: okay
6: nemena nage kera si reality shows animations ongera eji nera mbaga live channels
5: enaseba doi na kenye laki
6: ai miure amumigi ndalagu ni airogi ata kumi
5: mongo yu nijue pesha ke
6: ai emena nudoi na aligi melag ninye hata data. Yanga mugayu, download a K24 Plus sai nindobira enkolomino.
8: It's now time to enjoy Hookup Legitia Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legitia Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free.
9: Eremaya, eramana yesirwa, neitu kia nanyuki.

0: Realize a serie nejo osinano no penyo ibele kenye tabiki yukuna sahi enka kenya tiatu enka kenya mayen pokyo longe Jumatatu mirabaki Jumasara manare medosho sungwa na enter kenye buithere nti amasi buithere mara nkwelea mekuti Emmanuel Ulikisini
1: tenebono no pike ileleo na show sahi takweni
0: yes nito kia redaktari wakili ole kanjori thingitashini Daniel kigere kliku nishure na indi mzia nodoro vya nisino legere shuare na kenya tenero in *666# digi losa ndugo bo tabika pin terawa negra pike yimura rwana gonyo kare ngura ay ngura kuna pesa ibe kitu mujara rwana nje zawadia
1: kabisa
0: ay show ngalusuni mauni pe kitu mugi boost nenyo kay ngura kuna pesa ito ngoro ipokin tenka kenya no longe dura rangli mani shoro daktari Daniel Kanchori to mbana ibertisia yera madare in shule Kenya kita dua enyamali ni kiata yuko na masa olo shule Kenya de lolongata kita dua ne tiwi tinge dola jo ke ina keto bere pesi danu to ngolo ngina bunu nama yola mo esi de tare daktari ito limu ajo yuko alonga ne show mo ground olenga ni ningi show tegre ngore show kita dua ni tiye nyamali ombana yuna jinia si to ngolo ngina bunu tangkara ki elo show lor masa kanyo na idima yuwe walata
2: ma wale ndogi ya kwanza wale wolo angeni loro masai nese gaba ingwa siyasa
0: la angeni loro masai
2: eso ma wale ngani neloro na Nairobi ashwene la asi biashara nye
0: yes
2: ningwe ki mama mboga nungana loro piki piki ni le masai le mashinani ni hako ninje ingwe kini merasa wa musi erikori na tendol ko lugu le kabila itin na ina nyebe la dola jata kaliba ola riko ko gel likigelu ene jira na ara dona na lora ndigiri na shulo isumate lor masai na ge bor ko moku nyumbani urkiyera na ara sabu ko gara irutu eti or magure sabu ko lenge neji ge yone dona na ko isumate amu bara ara ko lo isumate ningwa ninje professionals erungaiti esia yesiasa
0: nella mangwe ke kolekai
2: nella mangwe ke kolekai pa ore be gelishoi ne kwero ra ra sarwa je ki yosi aitin na ore longana ligi wifet ni jo itwe soma ko longana na ni jesi ete gelwa ke ni jesi ribungei ni jesi ri kansola ni ora bana nwara mc na gata na ine bwa jo ra bana gata mc sku monere soma kage ninja nao wasuwa musa amuni nje shora ya mandate wale kulo isomate nere kari dewe ine jote soma kulo MCA kai ya bayiti egera ya gelisho kai ya bayiti egera ya ushkura nyakwele shida na biku kwanza ormasai na wale kulo ji professionals netu ngaite siyasa wale rukutio yetu neponu neo rolorili na we no glat na we neporori ndokiri nijua nana so inamako si kwanza wale niare enasia yi na roro der masaya na ngere ngurle wale nda ajele wale nda gilara ba nijo nena bara waduona ngori olariko ni wana par masaya na kegelu olariko ni ni mwari mpaka entali penye ni mwari mpaka iwe ningua keyolo yuru wale lena olaburoni wale lena orungojine wale lena keusho lorere uro shita rane ra isi ya yankosho kena ra sabo
0: mkosho kena ra nyamali
2: neme iri amari aramata rolo show enkoshoke lasema ke be ni enkoshoke aju shagar masai lasema be ni enkoshoke amu tene iri amari enkoshoke we ri goro lo show na ke ke dayo lo show amu ore rara kigelo ndangara yendo ke ninjo olungana ne baki ne tupurishe ni njo olungana ke ngirito ke ne kigelo pama raisere keni njira mata na ndugi hapa ninona inosaki ndugi alai ngoro wadada na serikali UDA na mailao mduwe nyana nuo lenga mu iruda hapa lungana ajoke po karen nishore ndai ngurilo biyani neoshi ndai mpisha hii yaba ye kengishwe nga ya pemeretai pe ito nanaru biyani
0: kenyanga inakura sawa
2: kenyanga niyako kekera lewa shukungishwe nye ina begera lungana gaishir
0: mere free lunch
2: mere free lunch mere lunch e pesho ndo iwo ina gene gene ma show free lunch amwe genyor na ani kito iwo kage ora ke poke kata na engosho genari kito iwo ibo gen bigo lo la rigo ni no la shen kitito ki ole ole ole ke tare take mare gelo la rigo ko re lo sha mo ne sheti school no lo shete re soki tene sheti sipitali no lo sheta re toki tene sheti lo barabara na meyole ngaji meyole regelata ina nyamale na gara ya shidor masai kai ora na kata na kigwana ro masai ole keni ngura na ari kigwana kai ora ke penye ka kini esia yokure no shinaji erore atambo ne jire ne tene tene nyari mojire ngema
0: ni saruli nono
2: ni biri rayo ni saruli nono wona lele le gaine sarunga rudu arara kanyo kanyo be miki ara nagema kanyo be miki ngurwa yo anga na inwa kayo ga nagema
0: peari kwanza
2: peari kwanza nagema
0: enta pale ki mojire
2: enta pale sia yo ki mojire whatever na nini na nini na ne awo ni kuti dungeta rashe na oso lorere ne awe nyamali ora dagila ngora eregelo agiduo ormojine na kagero sha oyo mufano iri abenda sat na yitor muhana ngang egara amiru ngojine ore le ngojine lelo ni ne bwanda sane yogi sudo yogi na ore na anda sat ya mugero ngur ne be gorungu
0: ngojine
2: amore rara gor ngojine no ngojina ke are no lingari kenna no ngojina ke ore ne le ngojine be bor muhana ne bang ne yogi kare sumash ne yanda sat mahare ndoge nanya naisho Nyogi kaira na yenyo kitoyo. Ora ke bila bibo bwa gelu la rigoto rok. Orngojene are no langa jinyi no orngojena ge.
0: Na
2: yanga sanya.
0: Kinda man team can be show you ndoro bolo man sambili kamili kibona ide benki gona dari shatani miado. Kiyo Dr. Daniel Kanchori thank you sheni melamari kishugunye dari shatani miado.
3: Olara matani lololo munsidano oingwa CKL Africa wore CKL Africa nigento beraka masa era maroro soma terishata nado wore tenolonga nikiliki niginta yolol chani sidai oji butox powder wore butox powder nol chani to birwa ketan katieno peidake ne astukul or mashiri wenko jongani or pidela to sominonoga tasi shore butox powder to ngishunonoga ngera onkine jim wore butox powder no siringitile swami ni nyabeki nado yu venya dugyo sesen po kin le somim wala ni ningo ni ningo ngawulele ma yenfm tene banka kenya ma yenfm po kiolong e wikim kenta yolo nigiligi e sidano e butox powder Emanita yoga ela denkai amosabu genyo radenye tia tuinkishu yangere
4: na wali yesu nejo kia nejo miura ishu wale abaiki tata utunga maki intorio
3: Tiatwa mayana tene enga morure le nyurada oisho yoko siligi
5: silogo la grala masa ene medo ya garanga ya ena ishu
3: ne mwani mo tiatwa marita enko robi lankai
4: Ngwere bo agir lesho shibi no shi na inyang Ngwere bo agir lesho shibi no shi na revika shara ni olkipi
3: Bere maya Kio long ewiki Juma tatuwa merabeki juma Sato monenka genyo

0: Enaata larin tikitam oisiet otulusoiti neetae apa entoki naayawuaki naji school safety manual. Yaani utaratibu natipikaki na keyieu nesuji enkaraki eseriani osuku na, kutoka 1998. Ore mpaka kinyakolo itu wakati pitisha entoki naji school safety act, itu wakati pitisha bunge na kitodolu ya na manual ajua kai ikoni pesheti dormitory. Ore dormitory na lasima pea rai mlangoni emergency menarikino peikeni. Ore ulogani uti atua na keede aipanga ore uloti bone mejungu kake ore uloti atua na keede maipanga. Ore nasia ye utumishi nini ngajo ikeno vai long emergency mlango nabo na ore we enana bolo na ninyiteru nye iteru enke matini we niyangu ole kona kera neo gemburu nite rendumain ore ngote na anoro ngolone emulirishani nero nageki ya rolmeni sai lenki soma era IPS lenki soma era department na yakikisha ajo enesheti dara school ashu engaji ashu dormitory ne sol na era ya namanyo na kenari kino beto suja yetu nilora nilunga nati siyai
1: Rangdumi dan ayakulah monton gorobo yang mungkin nampak pun tinar nampak cina majer FM. Nenek bayar naga sahun yang kagenya itu dia tumbuh kuliah monton gorobo. Kaji timur historikan.
2: It's now time to enjoy Hookup Legit ya Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legit ya Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama 10J. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free.
3: Majen FM enkidesheni ninininginoro site kiza momwana rongolongi na bishana e wiki Mayan. Nyana rikito nesujukulie ashamu yebe agasula iningo Mayan tor shirt pogen
4: Mayan FM itnabo on pointi na bishana e wangan olosom
5: Barwa yeme kukori di masurura senda ainininginzo Mayan FM
6: Kajira barang jono lem sokon, nadi muru masurora, ani ngito Mayan FM. Ajur masa bawa main dengan Mayan FM, mungkin agak yo ketipar.
5: Ajur masa ipokin, main ini ngom Mayan FM, ame agu faida dulu sholat.
7: Kajira Peter Sarbabi, Arya Nalong Gurman, anjur roh ini ngom sibu.
8: Kaji Jeremy Olenguyata, ani ngiro Mayan FM, anjur roh ini ngom Oramati, Neli Namna kol nole Marzi, Boerare, Olashi Lengreng, te muru Gurman.
9: Mayan FM. Ewangan Olo Show.
10: Ewangan Olo Show.
11: Ere Mayan.
12: Kaji sembeo kirine origino. Aini ningiro Mayan tiamu senge.
13: Halo, Kaji Lona. Naranamare lolo loso. Nama nyamu senge.
14: Kaji Jeremia metoi. Aini ningiro Mayan FM. Tiamuru ya musenge. Kanyoro inanono hivi ntere degenya na diye entiamasi. O PK Leleon.
13: Ere Mayan. Kani ningiro shi Mayan FM. Etarero yo Mayan FM. Toondo kire naasita. Nigiri yo musenge. Nigiri yo Mayan FM. Amero de roshi ako nagrairo. Kini
10: Mayan FM.
15: Guess sebaga tukuli nyawangana olosho ni sulakiti yatu yang kakenya Mayan Pokiolo nge Jumatatu merabake Jumasara manare metosho so ngwane enta deganya kikiraidi ya mari kiyato lakitari Daniel Kanchori tenkite shini kikiraidi wano shure mbete pato ling nende jento kinatiye nende jonjere ore ntoiki ya tepa reto kia laku lieto kujimpo tene lodo ine jina jimbana ibeleke nye losho na njama ibonga kinoto peki tumokiano te walata omba Neki grai mongo ligno ni kiara siyo garo lo show lor masa. Inki liwa ni shuri. Ore Daniel Kanchori. No lakili. No kia kwa jona sabla idhireu. Ola kesha nolo rika le senate. Tenarada Kajiado County. MCA. Siyo badari chathanabo. Nitu kia kiti na kesha. Neju nena ba na ya kibele kenya sidan. Pei kitu miriku wa reside. Tineki galoto wanak. Oide maya kiyo kibele kenya sidan. Tungkulu nina abono. Eto limbo kisi ndo kina bora. Wanda kwa yosu mate. Nela metasiya sabu rakasim. Wala wana kwa galoni ni abe yana wana jisoma ashuna ile mera sa ingine kwele kai mepokin kaketi ile mera na jolokeo ashuelo na ile mera nduwa na juka ingobe kitu mkibele kenya sida ntia tuwa elu shu lema kei nduwa reni ungili wani shuri wali daktari Daniel Kanchori tosho kiyo na simu safari kumo Airtel ormosuri na apishana ormosuri yare uninaudu nabu na apishana rakiro ormosuri na apishana unyare naudu are uni are nabu lelo kile kule SMS ndiru nyankara na jumayen terawake are nabu are 21222 ure Facebook fanpage Mayan FM 100.7
16: ya mwasa
15: wei
16: ya nangkayenu
15: ibu olega nangkakanya
16: iro yaldairari yale olakanjuri
15: abangamwa
17: abangamwa
16: lene ure manuero haido marejo Angkanya itu amun usir usir angkai lorongan jadi gora amu wari lorongan ini aru lola lulusu. Wale unabu wakina ajiru. Denyelo rama hivi rabaya. Amuzo umono kirankai ni kidwa ngajol kungani ileke varole nilo kungani ile. Mera mano hidi marejo kaji ya yotonyo lenga mwagi kankai lulia.
15: Ashe. Haya. Ini jore duwata nena duwa niyata. Mika tama yena ngaina amira baina duwata. Tusho singuli hara saya babalai ndabai endua rai tunaona singuli
11: ndra saya ndabai nyo
15: endua
11: rai kamili eka kenya maia na FM
17: endia maziang
15: wali megi obo
17: obo zotu wala jeno ongolong
15: ivo wale nga ongolong ngekumoka
17: ero rozolo mohishimo jengi desheni
15: eta ngamua
17: maana dana nuzwali na ibari ya mwara wale narok age adema muka jolo lboru lang amu olorge saroni
15: a kwati olala jilang
17: enka jong kera ato linyi ya maisha jangka malang na imole nange
15: ee kesema
17: ompaka nala ni ngobi lala itirewe ta enoto ilori koyyew ni shangkai
15: ashe
17: alio kimetanya rantai na enkai na di shumata maata lego amoni robi mabashi tila yena shote transparo uling
15: Asho le ngoli meke bolole momboshi.
17: Ah.
15: Ngoli meke bolole momboshi de muraje ne mapashi de transmara. Le joka shoro ngamla na e bolen ngani.
11: Enka kenya ma ya ne fem.
18: Lelawa.
11: Oh.
18: Anda suma.
11: E bolen.
18: Oro yalla kindi mar pastai.
19: Aranga mu.
18: Oh, grala dairo yar balusi la kauma.
11: Eh.
18: Eleni jeje ngalla kili ponkesi. Niki jodira na jirisenya nga maya na mungin norora rasio masai ntoki nikiku ya sare niki yola aja kirabla kir masai teseo seo pokin ntoki nagira indele hata kenya
11: kabisa
18: nikori nyanta ya nakulola maya ntijo ya yanta ya merari rukinta ya nkayombo nga liyo ya nai yang
11: ashe
18: maa merari ya rariru isi
11: nai
18: kore nari ikibu nema olong maa jaja la kili lepo nkesi wano kalo kusula nga mwate jora aru lia laho wa mw resubara lora sarwipa nga kanda ya rede wale lerungani jala yuli nare gala olorona wajiru kore ya
19: aru baget aru baget
18: aha salaki ni miru kakina
11: rara reken kira ya uru rara reken kira joke yanjur pokin
18: ya rekira kanyi ni mundo ilo sila lerungani amujisume nyara network sidai
11: yes
18: wala wala rongana langkai nasa
11: ai mesema
18: fa miki jega yo bonke si wala wala rona na makili nikira limu aka jega ke miki changai
11: ndio
18: ni sala kili ngi gwana amete joroi wo shana rona jengi gororo ko ngishire ni ko ngishu nene rila ko muru ala ngwe ana ra bare bara Enene ara rindo ngana ko sitima.
11: Eh.
18: Iki gorora ngok.
11: Yes.
18: Enene ara darasa. Iki gorora ngok. Na nara nora bai ne burmuru ge lunu ne meti na kona ko sitima. Meti darasa ni. Ne ara i to ngana ko ri ragi se itin. Ni ro ne lor rendo ge na ra ge ngo ki kama ga isma ge ra ran kara ni di sukul. Ni di miraga po gro ni ara. Inelo ra bera ren kala sini dian de gelu nor bayen
11: yes
18: ani ngo gi nyina men ki gro ra yari ngo bina ya ro sili dia jore na ra bay jok ko ro ga mu ra bay gi yo pa balo su pati
11: yes
18: ni ya ro sili dia de gelu ro lo bayen na ko o sene ra go ge jondo na sa ne ta na ni yo ro lo ro mara bara mo mara bara ro ala manya
11: yes
18: ni ro ge so lagi a carolina lo ke se ne ngo lo bayen na mama ne lo bayen o ni gi dera Kata sangkan Allah berada di atas ada di bilir amuk aja ke iyo lo. Ya aku sendiri jo, na iyo kita marawar roci arus senera ni jo, mana aku sih orang dolar sih ama, esis boleh mar delori apa kai ni iyo lah mukal lah kuah.
11: Yes.
18: Kalau mar regal tu, orang lari punya ramah no senera ni lo saya sih esis orang punya dolar jo, kita baru mar dolar senera.
11: Tiulin.
18: Wale rona mafokin, makakaji ya mikira maya nangkai, wale rona makia sinigira alimu, makakia rako siligi ya doki abaya, makakai lukua kira isi rako senerai, makakia maya nangkai.
15: Shulin.
20: ashe oleng enda mayan da kage nindo ya jokar arbaget te da do karo kore endo ri lo mon
15: ya gere ba gol kitu bara tete do robe mengi te sheni kuno ide ringi gwana kya dara kele ko so meta pk te ne weji pe ko no ide te sheda ne miado jo yo ken duati no ko
21: Olara matani keta suamino nogi na ojo nete mena tetu dungungi loi wore ormasheri wenko jongani na keyau muyaritine wore sini nyenchuka na kedungi suamino nogi nkiloi nemesio kiabulum taramata suamino noga ya sishore masa sidan ACKL Africa ndaki ermasheri wenko jongani ya sishore olchanile makion obugugini ngoriungo suamile butox pot na atena koldibe isuji suamino nogo koldibe triatic saraki grenade wore pake nchuka taasishore nilza na arakin nefluga ojuruna jo keishwe nchuka toso minunuga tabaiki olduga le agrovet likitaniki ningiligwano masa ACKL Africa nila mati so minunuga aito sidani biyoti shenye nitasie kwe mbulu nutum nidol dupo toto masa inunuga ure turikili kwa yoguta tabaiki yoguto rigilangile mtendau at CKL Africa arakurikili kwe doroble SMS AMU 22537 CKL Africa Limited doing more with you.

0: Sipa katoko linyo nana olosho ni sulakiti ya tuyo nkake nye mayen Pukiolo nge Jumatatu, merabake Jumasaro mnare Merosho su mwane entede kenye kigrajo maidi binki guwena the nari shata Nimi ya doki ya do lektari Daniel Kanchori dengite shini Maila juke jitara masiri ngoto ye Facebook kito mwaki Aidi binki guwena piki
1: Kabisa lalo kiliku lakweto ye Facebook ni jagra Agelegele tenewe yu ngorotu nga nakudu Oisho urutu wa shui kiliku nuto maswali ya shui watu nduwa tukusu Inki guwena nai nikiata na imaka Lektari yu lea Kanchori neju edikore toronuku natoki ninyaki ngirai kaja ninyaki ngirai maki nejo good morning asujira rolinga na kigwana keji kitungat nejati wina jina borso itok erolo kimushimu oleng keji ninye Selina Mary uwe ranye nwesi yasa one time or two time neji good morning tiyatu nkaka java YFM blessed kid shadi nejo kutoka transmara angili kwa na mushimu wa joki why does he believe that he is the best candidate for Kajiado Senate in 2027? What is the biggest problem facing Kajiado County today? Kanyo de nyamali sabana ra Kajiado rara na ga igoni nye pelo aitatuwe na nyamali eni agwete gilu wake nejo kati yuro yolo ni nyamitu maasaya shuongo poro maasaya amitiki ilukuliosho note joki kata interest ungu wapi saingini ya waro maasaya kama mpango ya tatankara kiriki janani lelo sho leoro maasaya opportunities biashara nati Kajiado County good morning Mayan FM Jole kai kwani mheshimiwa ajaenda rally ya DCP iko Eldamat kijipingwa sana. Good morning Jetwa kaka nyama JFM how will he support pastoralists and farmers in matters affected by drought? Yani MRC ya yola mei kwa hiyo yashuka mpangilia ya rudu kitina idina ito mitu irmasai ngili kwa naji uke nkitashure nye kusu isi ya corruption uisi ya inagira isu wa ninyi alayro pia ni tonga untini good morning tiatua nka Kenya ama JFM nejo Shadra Kisirian Barta kutoka tiatua nka Kenya ama JFM kutoka ya nainyeny nejo ni mambo gani makubwa unataka kubadilisha ukiwa seneta wa Kajiado County nejo vijana wengi hawana kazi kaa mpango naisaidia le kijana ni menuru siyeti asho ninye biashara ikilikuwa nao sisi ya naipata barabara nile mashinani nejo eto na kaa tohoku kaa tu yutu ilo ya rumu maendeleo meshomo mashinani enelo mikigelu ni taa o senetai le Kajiado account kabisa nena baadhi ya maswali na ikilikuwa nao ki kuhusu wa kesi niyesi ya yengi likuwa ni jolo rejo kama kuhusu ardhi ya Kajiado County kanyo suli isho vya mitu kini aya nkoparu maasai ashubi mitu kini nyara maasai aisho yo ya nkopenye
0: wow ningito maswali daktari ete joki enyo baby you I'm the best
2: very good kayo naju ore Daniel ole Kanchori na kagira ngoro olore kalesene le Kajiado County ole kagira ngoro na ino yunga na ajaro lakitari lankisoma aro laki lile shiria naro basa ya maro rungusu nara doi ni experience amara MCA le muri wana jolo sirikonisho linke tekite ngala town ato riko town sapok na riksi ward na ata reserve ni wako na nijeto Kajiado ule Kajiado era ntaunini nera tuangishu wala bawa nato riko nera town sapok nera siya tuangishu ni wako naro wadu experience enetu Kajiado ito ni murara wale esia yo senetai na kelele kuli ame ni isu katiba nkipengee ondo mwoni na udo o ile 96 na ake magi esia yo senetai wale esia yo senetai na ndoye kwanza na ake wakilisha urgiyoi wenya mali na ara wananchi tena shida orbare barani tena shida nkisuma tena shida na ironyeta siya yu ngwesin na akai wakilisha logiyo ilenye wale nkai bae na olariboni loongishu account tena oro senera na akikisha ajuwele siya yu corruption teneji etepika kirubiyani orbare bara na akipeeshe rilo bare bara mero ongarda sini mero ongopi sini tena mashinani pa wale rubiyani na ishori wal governor nishori MCS ni akikisha ajo itwepe ya ishangi tena na rubiyani itabaiki aki raia vila na narikino ninyolto ilo lewa na inchi ninyangongu old nganak ni robir si sheria hizo ndio ajoke ra injeria ni kumo na yagu yake na iganda misa wananchi kodi nilipiga ilata ni gerera rajo sijui pe mi ndoki amerku lenonok tenki kompeta ngari ya redie na mera deri tunwa rara na mera yo sitima nyago miende manoro fridge njiria ni jone na mera ore sheria na pigi na sheria ne mero nyer masai ore bilutu ay magesia yor kijana ni olchamba osia yankop o biashara na ore ngesoma ke yura rana ore na sia ya basari ne as very strategic tanolotu akwa senetai lekuna kishu na akakisha ntoki ya kwanza ajo ore siya ya basari ore nare nilo meata irmasai kumoko irobere rangarin ore kuna garin nikera urangarin kake kea kikuli ore ele metobera kiyo itodua rara ore siya inijo eno sitima kutiri masayo asiti siya yo sitima kutiri masayo jilda kitarini ore narena siya ya basari na akalotu akikisha ajo ekipu aisum inkera ang metaa kepuo as nkosi naaponu areti yiok nimikiata iltung'anak lositima iltung'anak oitobir enkare iltung'anak ildakitarini ilakilini ilmalimuni metaa mepuoi ake duo nkera sukul amu eshomoita sukul kake kepuo sukul eetae mupango entoki napoito ekaja aisumia peemepuo pooki ng'ae aaku irmalimuni nemepuo pooki ng'ae aaku nyoo isikarini peeku kiata iltung'anak toonkalibani pooki ina siai enkisuma lotu aiko ore peasi nejia naa ketumi siaitin itodua taata netumi siaitin esiai e digital kaja irmaasai lang oogira aisumia ena siai naji ene AI artificial intelligence esiai o radio esiai o TV ni mbaa nijua na esiai ya engineers metaa ikisumi nkera ang nishori full scholarship metaa ikiyiolo ajo ore apa idol kulo jaluo neewa apa nkiyoitin enye ng'ambo apa tenkata euku nepuo aisuma ore peeshukunye kulo tung'anak etejoki apa enkong'u naipang'a ninye ng'en neponu nibelekeny olosho lenye ore nilo bunge enye ore orgavanai naa daktari ore osenetai naa daktari ore orbungei nining' ajo daktari nining'o professionals naa tenetii professionals bunge naa keidim atorikoi olosho amu meidim oltung'ani lemedolisho atoriko likae itodua taata ore naa esiai oonkishu eramatare pooki naa pee kiata apa kibulu yiok dakitarini veterinary loomanaa ning'uraa nkishu keeta orkuluk neji keudi taata ore tena wiki naa keuditoi nkishu orkuluk ore tena wiki naa kegirai aisho nkishu olchani le rirri amu keeta apa iltung'anak loomanaa ore ara osenetai naa kaakikisha ajo etushukuo serkali nyoo ina extension services mashinani amu ore oshi taata naa keudoi ake ormaasani keon enkiteng nemeyiolo ninye ena moyian nejoki ninche ele shani nemeyiolo ninye ilo shani neeku keyauni lelo dakitarini laa kening'u ina siai ore enkibelekenyata nayau ara osenetai amu malo taadake aaku osenetai le kaunti e Kajiado kaaku osenetai le Kenya amu kaitasheki nkauntini 47 ore entoki napiki budget naa ninye etejo raia ore entoki napiki budget naa entoki naitanyamalita raia ore naata emurua nijo Kumba meetae orbaribara menarikino neasi enkae toki tinewuei meetae sipitali nemeetae ositima nepiki ina priority enaa enkare nepiki priority tenaa sukuul meeta haja peetae nkuti tong'oring'oro oosukuluni darasa nabo tene darasa enkae tediwei enaikash nesheti sukuul nabo te ward musima naidim atanapa nkera 4,000 nesheti nitabayai neeku ketum inkera ewuei nepuo aisumare inaanu esiai aro senetai mepuoi aishang'itie ntururu e kaunti apana
0: nene esiai enkulupuoni etijuki enyamali sapuk oleng tiatua olosho lormaasae
2: ore esiai enkulukuoni naa kelelek ore ena siai naji zoning kiata taadi ncheriani kumok kake megirae aitabaya naa kayakikisha amu iyiolo najo ara olakili ore sheria pookin natipikaki nemeitobiri sheria nepiki orkitara ashu kabat neakikisha ajo etusujaki ina sheria teneji ore emurua naje naa enaramatieki nkishu neeku nejia eneji emurua naje enashetieki nkampunini nitabari ore sii enamirata enkop keetae oshi sheria ineji ore tu emeto modu yankop ne yole nkitok ne yole nkera ne suji ore kuna land control boards na kibitisha agor modu boti diwe ne me yole ne meti yankop
0: na makosa
2: arudo ba elongo lega engaira sana ayu yankop isa ine boko oljamba temeror modu oljamba lo milioni ngwan ne temere milioni nabu niki ndoki ashukuki kulo tungana deposit enye o ngalifuni ibisit peshukwe le shamba rudara ndoki nijo nana mera kera utaratibu mera tenko nile jabar maasani enkopa kewo nyo
0: olayuni
2: mishore mere niko pepo nula yolang aripu kuli oreren tenkopang
0: tongwapina ikino
2: tongwapina ikino ama ninyake duena eme solare
0: ahibu
2: niki jokiti na joki masa pepo logini nafasi pepo as biashara amu ebagi radi nemetu mpoki ngarikasi kage nishore lungana lang capital lururi loonda sati lururi lori kijanani nishore nebu abul biashara nige nyangsi majuki siri maasai lang manyangal tungana lang amu nje dago bukuru kiyo
0: ya seba
2: teni nyamalu na ninyeliki lotu are nila inyanki inga bayo lotu a umonyo sile ror maasani ore yara robiani nila inyanguti idewei matari roto niki sharate na kelebo biashara inananua jenda ya rafsenera ya role kanchori Daniel ano senera ile Kajiado County
0: mbaya nkita napa tangara gari shata
2: ore mbaya nkita napa na naboshu kwa nyama rabun mmengo rasi asani wala rikoku ore nakura ino nene tepat igori yake iyo ashuti shipi iyo ora muke polo sakinu yu shakir mure nesu nye telori ka lesenet aira yu na nuke wanano lasar oishu
0: nengamunui
2: tayari ana mbisa yola mar paako seneta ila Kajiado County kawo mwoni ntaya joke maibunga na boisho ayola ajara idu rara esia inara ila Old Amat Stadium na lagira esile orikijana yoji Taikan na ore esile pe alage wale kigera hapo dokoya na yama ngora miki pwa kaa war ena ajang tangara ki mashindani siyasa amuro duwa lara ajo ole kenga negara nija ijipanga kiyura lara kila masai nikiti ya misa maendeleo wale lari kukoo geluno mena lado ole mere rubare nye mera ero bungeye siya yenye era women rep siya yenye ero gavana yenye era MCA yenye nje ya sikila mtu siya inategela kaki pekire tangaje babo ya mero na kiti ya buri yaro na sabo kwa sena pero milari kukurungur uloshia kela ju pere te lunga nala ashole
0: wow ashole ol daktari Daniel Kanchori tokia walakili nor pastor una na pokin walakishan lolo rika lesene teka Kajiado County ite jore ntoki etipa talang pokin na bushu maibungata maitute nebo na inakata nye kitumba walata omba na greta nyamali yuka nolosho amuti nge kwen toki na bo nikitu mkigwana, tiniki ya kwento kina bo, nikitu mshoto, tiniki ya kwento kina bo, nikitu mwotoilo. Asholing, kendo kito mwoni yato onkolo ngine melagwa.
3: Ini ningo, enkite shini no MIN FM, te Media Max Waves.
0: Ipo kine kite shini MIN FM, iti wipo kine bani niti, iti yelo shole Kenya rakiti tia loro polosi, ni jina ishipa kino ni duwa ya nidol. Niyolo mbapo kenapo itadoka ya tolubo tofauti ilo shu le Kenya. Tisimuno shomo Google Play Store arake App Store download Media Max Waves. Na gekure iti mashinani na ishipa kinupo kitoki. Na loto duka ya tiyatu ingite shene maa YNFM tena lomon, ndurupo lomon kutoka saa 12 ya subwe mpaka saa uniantara na ishipa kinupo kinta. Na nkipinti ni kutoke ngurupil mpaka hajo na sabletero nkaulele na ishipa kinupo kinyata Media Max Waves.
3: Mayen FM eni ningito yogo ngoswani olo yankalani narosura masurura osarai itnabo obo inti nabisha na kiti olende enosaen keshwe Mayen FM kiti isi olo ingange saiti kita mongwa ntongolo nginabisha na Mayen FM ewangan orosho
0: sita katokoli nyawangan na oloshone kikiraje mekinga mara tuto lomuru wato 40 ya igre shwa mbesa isina nulenki juwete saa 12 saa 1 saa 2 kia babi saa ningi juwete sofa
1: ure saa hii ningi ndepaisho lunga na kukuni ingeek uni
0: ngiye kunni
1: unni unni
0: na
1: udo na nengo ranja la nege de bai shoyi nero ngi joyo gule bisa yake sai
0: yes
1: kero de tadu
0: eh
1: rungu ngi shonyo
0: bisa
1: kulyo rubiyani
0: ni
1: agoro lungani yeyote letro ni ngiro yo sai ronya star 666 hash yani star 666 hash ni gelo bo sobo ni big pin ore kutoka hapo ni njinda rubiyani ene na grace ndal kulyo rungana karudo na yo lungani tana kata ikero leta Aide bai shinda ninye rubia ninye nakasabala nye wakona niki njoreta yu ninye kwanza Amaruli jangarno lunga nina yishinda rubia ni saa ya kekitu saa ya kekitu saa ya kekitu ni
0: kitu ni yaki
1: keji Saiton Nguito
0: Saiton ene Nguito
1: ishinda ngalisuni unio mia saba
0: na
1: nyana rana ishinda ninye ini
0: ngalisuni
1: o mia saba ni ya wara kesi yebe nyoko pe nyokta nije ngosabu lol tonga na kuishinda kuna rubia na kake anadola je nyoke tole kabisa peke ngonata machine ki dola ju yol tonga nyutu nyoisul na ibunge sina nunga lifuni aja kalifuni uni
0: tena kata
1: kambele
0: kigira na mara tulo mru nyi yolo shiri ora tulo bogele murwa bana ko tuduga to muro to 40 to 40 show mo straight to the point no sagiyo ga jona sabai dire muli isiyai ora tulo murwa digira show yo ora tuti le murwa
1: ora tuti le murwa
0: pole sana kera ni radio yolo sheria hapo kwa show straight to the point njo yuko na tuti le murwa
1: ora tuti le murwa
4: ndio maya
0: ora tuti le murwa
4: eh ora tuti le murwa ko na ra gudeni ya yisa kwa baralano ya muda mzuri njenga ya nashe ya gravi mire ya rara njenga ya nashe ya ralari I'm not going to be able to do it.
0: Nimirugu
1: ya kakwate na Nairobi ay yoke nye kita ajarwa Nairobi ya kini nya saai
0: wala kena
1: nage bulu saai kini ii wale saai
0: kirobi kaja maksi nige njoo
1: itobili ole mwana tete ile murugu hapo ongezi sana very nice tabala maisho maksi nara 58%
0: 58%
1: kamili
0: haye
1: ora tuti ile murugu
4: ora tuti ile murugu kena saa chorunga nijo letiko yete toro sen Agaknya dah nampuru lah, mereka nampak ni. Joshi dah ada. Jerob yang kau pakai dengan nak ada jerob ni balik dengan biru baju. Ada orang yang nari syarza. Madu yang kau agak sih dah nampak satu kulur biru ni yang sama. Kebab yang ada jalan ni. Agak biru biru ada agak sih tanda dekat yang ada lari ini kita dapat rawan dari. Joshi aku lelai tak sih dah jadi sih nampak sokong ini. Mereka yang dobi tu. Ora mai uru sita nari kare bolu de subu la be jala pala na boli are ibo jata la la ba de na sna nu le ma de boli sukul o le yiet na gro bi ja shara ran kara de na bolu to bo subu na ta na de mere da en dare ore nke en kwe ke na ga mi ya ken ke ki si na bi sha na ore me ki na ga mi ya ken ke ki si na u do ore ra ra ra una de sa bu ki na mi no to mo no ine no to mo no ile nyor ke ni sa pon ke ti ki ta mo ine na mi ri ko ya ke si nyor ke si ti ki ta ma re na de ni lo ro ya la le lo chi na ga mi ta ku na ha sa bu ki na de ra ga ni si na no na ni jo ha sa yo mi ren ka hen ke to mo ni na si na Nemri do yake si nyengira sabu mi ya shirini mi ya okumi. Nemri do yendo gini jwar kite ni nga lukuni yupare mbaga renga lukuni yipna bonto mwenisi. Ndo kuro yala inapuklo yunga sabu kina miri no mi ya ambili sabini no mi ya ambili ya misini. Ndo kuro yado na asina nwala inapuro yene woi otokonyo la mpoka la mpoka tupol kagere nwa yong kwa shina baikito yada yila la nana na yoyo maja la rurunga ni mkiri meju nare ako kashida yara chodile mruwa mijare na mwali lele boito taankara sukuli ni
5: kadi ore kanari shiata to yie mkopang olo doke la nyema kaisa buko shira adena mali o orkacha wanita mkopana yako mekure yo kinkara suhuli ni nankara ki na mamwesi na ana ati inko ito hii ya kuwa grama yie nosora ucheti leo mruwa doka isidai taana ete nana ara naro ore naena naro ye na taaniki yoka serkali onda WS na ake kono shilu gare mwesi ya mera demi tiki ni nankara kuna na akuru anka njebo suhuli kaga tolo dokela ni tato yake ni mieta nari shatang po kino lo dokela ni kuwese a potisiki sikurosi chongkoli niko kila bayo kolor ngana lala kiang matapato take iye kololo lor ngusua lemeto amujukese jadirkan tau ni nanakwa kiang nara nika iye lo kolo sila rangkanyika na ya kwadra na ino sora chuti lemuru adi sita yake ni nga nane jiri huyo karma nyara lo ndokitum po kino ya gajo re de no se de mayan sen ka gre ra bekara chiti le muwe na jasi dai le le emre dai ra ra ke ni cha ko le ra no murwa mere ta ya ko ni ta 40 ne na ke do ro ya jo ke de i dar na ti u la bodi ta no murwa na adra ra le le no so ra chiti le murwa de ne jiti ta na ya ra chiti le murwa ka la ra bai kin ne ara o le ti ko de to
0: wow asholen tangara kalora joti le murwa ne joga ma murwa ka tokol men ngol ka rama dara naga nalo to doko ya ne jo sidai rama dara po kana sholen ka jama xini ginjo
1: e kabisa do so le ndo brio le ngora joti le murwa pongezi pongezi pongezi sana e etolimo aje me gulo be ngara suguli amugiri le romio
0: ye kan cha
1: ye lo bas jar mali mun mbaka ne ke nyupie to baraki ni dim to wu kwa zangiri shuguli do na re asubui beri mun ngara suguli amma me wang na yang kapna dimusi na ke suru de na ngoba marasha dollar sele ro ngoba ku mokole ni yago e nyamali na sabo le na tinyo na tina murwa pongezi sana max shore na 82%
0: 82% shole jo yogara tuti le murwa kanyono do gara murwa pokna banini ti
3: olaramatani keta suamino noki na awojo netemena tetudungu nkiloi wore ormasheri wenko jongani na keyau muyaritine wore sini nyanchuka na kedungi suamino noki nkiloi nemesio kiabulu taramata suamino noga ya sishore masa sidan ACKL Africa ndakier masheri wenko jongani ya sishore olchanile makion obugugine ngoriungo suamile butox powder na atena koldibe isuji suamino noko koldible triatic saraki grenade wore pake nchuka taasishore nilza na arakin nefluga ojuruna jo keishwen chukato swaminonoga tabaiki olduga le agrovet likitaniki ningiligwano masa ACKL Africa nila mati swaminonoga aito sidani bioti shenye nitasiekwe mblunutum nidol dupototo masa inonoga ure turikilikwa yoguta tabaiki yoguto regilangile mtendau at CKL Africa arakurikilikwe doroble SMS AMU 22537 CKL Africa Limited doing more with you
6: Mayan FM
3: Ore olo short walchomati newang entaise

0: 300,000 shillings.
1: Osinkolio Lesa Teatro Mayen FM.

0: Joyce ile silo simbolo jo kayu yang kainin yang kaira bigi wana sai yang kagenya tia tuan kagenya mayen po kyolo nge Jumatatu mera bagi Jumasa ramana re mero shusungwa ne enta de kenya ke graje pek ngamara tulo muro tofoti tofoti kakajo kore K24 plus na iyo laju ena togo na jo hookup legit ya entertainment ilo wana nyor esia yinki gura na nyor esia yolo mono ingwa win tofoti tofoti lubot kumogo lengti ya tulo shula kenya tena busio tida loro polosin na niara K24 plus na iyo laju ya ta hookup sida yu lengi na jo entertainment soap operas ndo kuna jo movies ndo kuna jo single utin po kuna bana linyor nishe bakino na hitu mpo kinti ya tuwa K24 shumo K24 plus na hitu mpo ya kata ndonga nitu entertainment po kinti sidai tena kenya kegirajo peke ngamara chutlo umuro tofauti tofauti ndugu yangu kake tino shiake
1: kumoku
0: na mita grei
1: ndo kiri na ijaka gira nikilasimisha mba ngororo ata ninyemi yu ata duite nijo maitase mta ata arairo kagira mbaka mbusho
0: ni yola haji tujuki hapa ijiyo sungulio awaranyale karunga lerege nijo jump out of the frying pan
1: into the fire
0: into the fire
1: jumping out of the frying pan
0: out of the frying
1: into
0: pan
1: into the fire
0: jumping out of the fire abuguza ati ankara ya niki gira iri natiduwa gani angama
1: korogeo Yes.
0: Tiaburi rais Donald J. Trump.
1: Kabisa.
0: Nejo. Cashet quarantine center.
1: Yes.
0: Yemo yene Ebola. Tiatu lo shule Kenya.
1: Quarantine.
0: Nejo kwa ngana kalu sunabo. Uono tembo yene Ebola. To lo shule DRC. Tene bolo shule Ethiopia. Tani lo shule Uganda.
1: Yes.
0: Niyokuwa na Democratic Republic of Congo, uloshole Uganda, na karibu luna kankalu sirijuki note mwenye nyo.
1: Ebola.
0: Ebola. Ituwa kumbuku, neto nakeba kata yako lirai. Neji, tenelo neto milu wana uloshole ala Amerikani, uomo yu ena mwenye na Ebola. Tiwepo waka nakia tunko ebera kuloroko. Yola joka jishia yunwe na yaone?
1: Na yaone Kenya.
0: Kenya.
1: Na yaone stopover Kenya.
0: Neji.
1: So far rada na karaki roleta.
0: Ena yes.
1: Eto mere imu yene Ebola.
0: Tolosole Kenya.
1: Tolosole Kenya.
0: Neti.
1: Eto na ke ripita ke yuka ngayia mnina nana ripito yuka na Daudi. Eto ni turumi imu yen. Neji ama ibota harpo lo sien. Dwakto ngole mlalamigo na raite ngole wenka yalo na kejiro. Wewe serikali. Enyi tenke norpo lo sien nenke noye imu yene nyo.
0: Ebola.
1: Imu yene Ebola.
0: Mene nana karasu.
1: Ami ki yew.
0: Yes.
1: Sawa.
0: What are you saying? Irejo kikore ya nanyugi. Tidi alo.
1: Lalaiki biya ruido.
0: Lalaiki biya. Ninyabu ya sheji na quarantine center.
1: Aya uralu nganak?
0: Umuyi umu yane abola.
1: Abu nui quarantine de losha lega nyani abu nui buwe de losha lega nyani. Amu, urushi ya idia li, hanyo di pembedu mjamiri kwa lunga li nyumu ina ya mkwa penye.
0: Meyu.
1: Meyu ni abola ya mkwa penye. Ok.
0: Hmm.
1: Kage mirishit. Okay. Inti yama, nchoka mbata, wata ni nyamasi. Nchoka mbata kira
0: ni. Ah, tabu lalda.
1: Arudu angole na buisho, o dakitari ni.
0: Yes.
1: O nurses.
0: KMPDU.
1: Yes. Yedi kitoldonga nyoshi, kijoshika ilo, lo kiongosti leje o iroshu leg.
0: Jeffki Atela.
1: Yes, Atela. Nejo shie, kengira yoka ajoma iboi korona rono shontidie. Nijo jonta ima rodo mba ya o. Niyo la jori na muyen. Na ure lukana kwa watu DRC mei maki. Niya kedu ata nyapa nkatapa na West Africa. Na alda katari ni. Kolobo itu dua bakol lukana.
0: Yes.
1: Neji, ure ni nyamba kwa sesin. Awa ina muyen nero na keki in fact. Niya keturuli sesin.
0: We.
1: Alda katari ni utro.
0: Neji. Tangara kimu yenda nyo.
1: Yes.
0: Ebola.
1: Neji no. You do ni toki Kenya ikuwa na amu.
0: Miki yulta neki no toki to. Tama ake yuki pong. Kake njere ke shere tai. Neles nyo luga PS.
1: Yes. Yes.
0: Misee medical services. Neju. Ke shere. Na quarantine. Tela ikipia.
1: Itajengu.
0: Itajengu. Miki yulota hae kikira atumbogi.
1: Yes.
0: Eki kira alan.
1: Yes.
0: Kake njere lomono otita nakata duo. Ubentore. Nilolo.
1: Iningiye togulia omon tofauti tofauti amelino nadum ni jale jor masai ni do nebo off topic ne jorra amelino nadum toni ngodiye ndugu yangu rejoki eriaga ke or minister itashiki national treasury
0: John Mbadi
1: Mbadi nini ngo enagara ina jiwini odinga bungei iyala
0: yela
1: nani ningoleng nani ninga mu merage duo iyagra ni nyarish aharagino ne merage duo ji kemu ajo egini giarare orgiliwai ewa lormari le odinga
0: orgilikwe lormari le rai odinga
1: yes omerejo lugulia mbadi tayo la jore lori kapitiye na ngaraki ormari le ngai
0: le raila
1: ashwa amarai le odinga na ngara gero mari le odinga niji nini ngole a me gato bosha neme yeyun kisiasa neme kera urai lari ko le opposition ormari le nyoshonyo
0: madaraka Ewa renga na
1: nimbaya
0: John Badi
1: eti era balusha na lalo na mbaji mere ndoke ne don sengera ino message ya yake
0: ndugu yangu
1: ke package yake ndio yana ni nyengera harare
0: ngengasia
1: kumbe ngera harare family yote Badi la ushiriki mojik la nyengera dosi ligi totio
0: we
1: yo kai bena yo ndu ni jonna na goro na buze siasa Najua na kushunga ngombe yangu.
0: Hale raki kwenye. Hile anayi wa vengar bagas. Nje hiu, kanees.
1: Ya.
0: Ndugu yangu, kwa nanasia yu sugulu like, yekema.
1: Ehe.
0: Erasa kata njurore. Lejini jima njagi ngura kulia counties naramit.
1: Yes.
0: Sugulu ni Artam Wangari.
1: 42.
0: 42.
1: Yes.
0: Meti inabu.
1: Ata ninyan nabu.
0: Na sunjeta sheria.
1: Obanda tipakai.
0: Na rejuki kiyu na kore safety measures tonkera. Ne wende wende wende wende. Emeri ni anasujita.
1: Aranabu.
0: Aranabu.
1: Na ingiri mduwa ragu na beta manake.
0: Yeah.
1: Oni eneji kibu Kenya poke. Majenya nigiti suwul na sujita ina shiria.
0: Penyo eneji.
1: Niji neme ndogu darne miasa yu. Mme magic science. Ndogu na asa yu. Kake ure shida kaila wana nushida.
0: Kanyo shida.
1: Kanyo diya si suwuli ni mishore mpesa yu. Pasari miru mnala yurubishi. Wanala kia jona sana na supply ya loo mposho. Na nyangara di suwul. Kaje yiru na inye ngunye fire extinguishers na haba ya mea.
0: Mara takisha takuna darasani ya mkida dimi ndo msi.
1: Kishia
0: ya bisho ni tenda. Amari kishia ya basari ya shurubi ya NCDF.
1: Oh.
0: Eme zingatia.
1: Enejo na neji ure neji mirugini ya sherdom. Nemeza na stana. Neme bayi yo bambe sayi.
0: Nebali.
1: Kake kishia ya binyururu serikali ngurulingi na siyai. Nime ngurija kudu ujia nge soma ormalimuni. Nengwari sini nye environment. Nengwari safety. Ore siyangai kijina ore lungana ko igiri
0: yes
1: tena gara mu kigiri sho lungana na matron na lungana ko itrain aki ni fundisha ngoti basics undo na ide mata sele ko nyamali tejo number 1 number 2 kishi kare shido na ji alarm response unit yes na ore sai ngaji jik estates ore kare si ngaji na manyar kare si na gare dulo shungute gare na ira shida kandor diwe na igiru alarm response kute gare nonga mbunine security yudu shi yaka alarm ya gare respond ure saa hii iti ure pepuku enkiti shida yote ne rai bato ne nironyi ne share alarm ure pishare ya na alarm ne yolule kuwa amuga dole tosi muina dole tenya ajo ishare alarm menka jina je ne kweti ni wait na saki
0: pepo yu wako alu wana
1: yes na ure soja hii na gare bato ya alarm Ure bedo lo mukurani ni ronyi bato. Ure bebu kwenkema ni ronyi bato.
0: Yes.
1: Pake ya na.
0: Simple.
2: Mimira nadu anga veria angala anga buwari. Agalaru nadu anga za bambara lanya. Oyo lezo ibe gerye hezindan mura Nagata nadu ala mwara gaya nadu yu Nara mwara nadu ala dir meme ayene lusga Mwala lajaba hana imudye ye mame na yendo yu Hebat ya nadwa landwa ndar mara
3: Ora mama yen
2: Unde gara ya wa gamma bara ni bin rolwa Hoya na mai do ne jigo hoya nda gur mara Hoya na rama ranjala lalana sidore Let me show you another thing that I am the wood. mara.
3: Hero, asante sana kunipigia. Umepata kisho iko karibu kushamuka. Mimi niko na swali moja tu kabla nishukue simu yako. Nataka uniambie hivi. Tumbili, sikiwa tatu, bado zinaitwa tumbili? Please, please, kabla nishukue simu yako, nijibu. Tumbili, sikiwa tatu, zinaitwa tumbili ama tutatu? Please, nijibu kabla sijapasuka kichwa.
4: Ili kuset na kuweka Ero Masai kama skiza tune yako, dial *860*376#.
5: Ore Easa niki baigine.
6: Ore po kin ojoma. Ore na ushinde nini nyindaira hapo.
5: Egin tabaigie tunjire nilino.
7: Ore leba nibana na mashuru.

buggy.

0: Shule tunaziomba tafadhali muangalie sana mambo ambayo yanahusikana na kujikinga kutokana na mikasa kama hii kama moto, ili tusiwe na maafa kama haya ambayo tunayaona. Tuendelee kuwa pamoja na tuendelee kuiombea nchi.
1: Egerere sho sabu wolo sani le biere sho na graira suru ge ndo mono kon kera tanga te ishoi ro mono gre bali nyu mugi ndo mono ja kaunti ka jadu le asanka re ro to suru na gore manyu gi nyigi na gore isu le amboto era mono re on ndo mono na na munai pe bori na ke kea nyete ne bo na sion kera na ini ibulna ka jo egelo na gna ro ra na wera sare kali ala re tu ka to kon ndo mono to re sher na ke ishi ne sula ground ka ulele ele mono ari potin chere ore na ke ti ndo mono kon kalifuni na isu ne ari na ke on ndo mono kon tani bon kera na los ibuni onom omiet.

0: ngolo mukolo pooki te lulung'ata.
1: Ehe.
0: Ngang'o lori kibori aji marba.
1: Ho.
0: Ndoyo lo dokishi pookin.
1: Ehe.
0: Irikiroi laro iwuzo.
1: Ho.
0: Ngang'o laga sajeri kidoro pastai le moshe se banta mom kenye.
1: Ehe.
0: Najeki pooki mari amari yalla se bayan gidibara.
1: Ah shole. Ah shole mama no de kabisa. Lua le Facebook. Yes, yes. Emje ngwa dele siadi. Tayari. Ya gado sinja na agrado ya jubayi mariki likuli nyi shoma na ina pejang mayen FM 100.7 tanga sa kwanza toshwe na post tono mati like tepe katungana kuhungwan tepe ka sharing tuingi yoye nangaki gwana muna nudo yu ushugulikia nangaki gwana wala jini mwani sawa sawa ashugu nye badi nisungulio doye bolo siri ya neboro sumhando ojo doye chombo chako kashugu nye badi lo sungulio na aliki ya jukika ngai walutunga lia dogo ya o washi linki ayine yelf tatu.
2: Mm. Kupita. Emma Yam. 1-1 on the show.

0: keji chombo chako Paulo Sida nebo de Ross Mohamed Olo Sungo yegera ba yo sa ne na mal ganyo ra tumuno nisi gra jo ngwa so ngwan na ngas nya je kwa sa Ruben Kulangash ponkesi sana Ruben Kulangash ponkesi sana nya sa yo yo wan jiling ne ne ngalfuni ni edogo ya Ruben Kulangash ponkesi sana ni nya do yo wa shilingi 1003 edogo ya roi e ngwa so ngwan ero na ra hulege uni na sho yo do ira tedwa daga ntomo no edogo ya Tadukanya yu gudana na kigudana na majari ya sinajua tiyadua system Tiyadua system Na kiti na yu ticket na ratomon Uwe nge unyo tano, nge unyo tano, nge unyo tano That means Lugana le lotomon Le 35 Ati mwrakin lena Na adisi nyungwala adisi nyungwala kulime rasha Ma yu dukanya gudana Usikuwe na was Uunga so mwan kwa rejela ini mwani Tijungwabu waro kwenye ligidi ya mari Tiyadua ramati
1: Na yen
2: Wallahi
1: woy so babi
2: janga ya nini
1: isda ya na yulen
2: oh ngani jela ka saru hele
1: ehe
2: wala na mar gor gor so ngi
1: e bai de babi
2: wala wala ngani jela ni ni na ko mata ko
1: yes
2: wala ngani jela ko mande do ngi ko
1: ehe
2: wala ngani jela na lebo
1: ko
2: wala sa ro jela ni ni ro di sampo ni yanda na ko gor ti
1: ehe
2: par mari lo le ne ne honde lo
1: Ah, sure, Ling. Thank you.
0: Magian, hello?
3: You have received a reverse call.
0: Chao, mama, I receive. Yani, ejiro biya ina agraya aya ijishindi ya, biya sido shuguli. Ne gira ya uri first call. Ayayayayayaya. Kaya ina harumlo nane, anga saibunga awenjo olala. Anga saibunga awenjo olala.
1: Mayan?
4: Alase?
1: Yes.
4: Subo nanda ma?
1: Subo oleng.
4: Eja ame rabi?
1: Sida yole narabi yang?
4: Eh.
1: Eba hebi?
4: Besi nye nao wafanyi mreka ya nyasi deni janga yama hei.
1: Ashe.
4: Ano mama namba sare mbuyo soi?
1: Karibu sana.
4: Saba la maribola uloso ungan?
1: Ehe.
4: La marile lola ngajera lolongara?
1: Ho.
4: Bayala baba namba sa beha moso wo lori bisi la moso wo do lori bisi
1: ni nyepi
4: angara ine ye hemo sugu
1: ehe
4: ama limuni le ne
1: ho
4: ana mruya ye so ira lo longa rabogin
1: yes
4: anga mo le segna re ngwe di ala balo
1: ehe
4: or mi hila ine ye ndo mono gor mi hina de ye no ro so ngwa na mayana
1: ah sure len
4: aya
1: thank you
0: kabisa igra jongwa so ngola ndu ngira kabu dogana ko narle ja kore yindi jongwa bo waro kuni leke gira na area martin ne bore na long toyi e juma ma yena lo
4: alase
0: oye
4: suba
0: sobo leng
4: ama yangwa lo ni
0: isida ngolo ngi ne woni nonok
4: ntandi le ganya mali
0: a she
4: e seriani
0: ehe
4: dia ma here nero
0: ho
4: ibara ka sana re nero
0: karibu sana
4: yenda na ndimo na hula
0: nde jongwa bi
4: Nyala adoro ko mro ero ko la ya edo chama ye danga ene ne ni ni.
0: Faju digi shenge no bir benyo.
4: Ya.
0: Yo yo ngi shenge no bir.
4: Na na ba de so da wa wa ira dra ni.
0: Aya ka uma uye ne da ya mo. Irin irin ba na nya gra ba shu. Arba lu sele ka uma ta to ma lu sia mo irin ba na ra ba shu ba re ni.
1: Aya na lo.
2: Ala shi.
1: Oye.
2: So bo le.
1: So ba bi.
2: Ke da na ra bi.
1: E se da yo len.
2: Oh, isa ya raile mwa namulu seuri.
1: Ehe.
2: Yote bare namulu seuri ole.
1: Ashe.
2: Nyanga yana she.
1: Ashe bi.
2: Yela wala yanda u. O da wala mare dinwa le so ngwan.
1: Eh ndi jongo.
2: Eh dinwa ngo wa yana ngari.
1: Ehe.
2: Eh dinwa da saro do ne ha da le bo slai.
1: Ho.
2: Kare dinwa la la hara la indi vogin. O da di soro da longa ramo. Kara do hala da di soro na gari ngana ri do ngoro lala.
1: Ehe.
2: Roma ba ba da lo ngara o re o yore ngreshen
1: ah sure leng
2: ingili ala na so ngolwa mo
1: eh
2: ese ba re la ga ga mra mo arala nya o ma la ngama
1: ah she
2: hayi
5: o ore nena nemme masake kake olchumati lor masani nje fi songera na nche nikinta oltungani njo somi nono kembulio sidai e CKL tena kengishu njo embulio ya maclick beef netober biotisho ngishu nonoga ore tontare netai CKL extra mali netasiegu kilo ito ontare nonoga neto sidan biotisho nye nyangu maclick beef o CKL extra mali tata nintober biotisho somi nonoga netumie faida na ishia nyanga kengishu nonoga maclick beef ninyanga kentari nonoga CKL extra mali toldu kaipo kinle agrofits legitaniki ore CKL Africa Limited nikiaka masa uuswam edelu olari lengkali sunabo ipna udo wele ure turikili kwa yoguta tabaki yogu turikili angile mtendau at CKL Africa arakurikili wedo roble SMS aimu 22 537 CKL Africa Limited doing more with you.

0: kabisa ni jana jumbara kuna segra kabo duga na di avna jo any media max waves na avna jo any media max waves shamo Google Play Store App Store download na app poring biniampo kina mayen nitum nishibaki no emo na app ni kijoroi any media max waves maya kaki duga na melesungole roi le Philip Masai kaya na majage ingura ndi yebo kusalo duga la ini mwani naga ra ore baada ri ba ele sungole le Philip Masai na tiki alwa domole kaitu ngani na lonke uni na tiki shwe shilingi 1,300 watu ngani gura na tabira kiyo lendo ize saine tada musea ajori nejina di ticket na di onke uni otano jiana ilo wana tomontara na ticket na ito monati nero sinyeti adalda ajori ne ticket na rongwan te ulode one ticket rongwan na ngega jana na 35, okay. Kajari karibu doi, nge karibu nena, tomono mwani, yes, nge tomono mwani nena, ya ulwana kumwani lo or nena, nge uni otano, nge uni, otano,
1: Osinkolio Lesa, Teatro Mayen FM.

0: kabisa yagwa eseriani kejido yi na ranya ni keji na ranya ni Filipo keji la ranya ni Filipo masari ni bodo ili dia ilikana tulo sungolejo yagwa eseriani sungolejo na bayo na saa tano na ngoleka ni ora tomo na ke ola ini ni mwenye grana kuduko ya ya kuna saa ya na kanyako reyo mga soo mwana majena lo hello majen
1: hello majen
0: yes
1: lache
0: uwe
1: soba
0: Sida yo leng.
1: Eh.
0: Eh bae.
1: Mara sana na jamali ya sida sana nyama.
0: Ashe.
1: Sida ya ma choro ngonyo.
0: Eh eh.
1: Mera le rabbi ji.
0: Eh eh.
1: Ai ji gira ngai ndele sida
0: ji. Eh ngai.
1: Ana mara ra ona ngwa ba ma je ne nguru ra gra mire mire sho.
0: Oye ngutoro.
1: Eh.
0: Eh bae bi.
1: Aro sa kire duga. Gira sa sida ya shara.
0: Par ka samani la le ge ra rogi.
1: Ya.
0: Gira samani la le ge ra rogi.
1: Eh,
0: ga somanya gre rorogibi. Yo, gila la kosamani oleng.
1: Eh, na na na re song ronda nyu.
0: Eh pi.
1: Ajo gi mafe go gmai ya mari.
0: Ehe.
1: Na ajo gi sinyar gi jana yedo mo gare di anda genye.
0: Eh.
1: Ajo gi gogo jana de lingye di ene.
0: Ehe.
1: Na ajo go ndu na go gile ni ya mo ngola na hero di sin.
0: Oh.
1: Eh gi bu mona bu le ndu mona o ndu si na mo da na ba.
0: Ah, she oleng.
1: Aya.
0: Thank you. Mayana lo.
2: Hello Maya.
0: Yes.
2: Halashe.
0: Oye.
2: Mambo.
0: Poa sana.
2: Uko poa?
0: Nashukuru.
2: Mhm.
0: Eba ye.
2: Uko sawa pia?
0: Ehe.
2: Mura ngamade vitoli mururimi.
0: Oh.
2: Wala marwa ulo songa.
0: Tebe kabi.
2: Wala ngamade mimi bogi ne jero mbabala.
0: Ehe.
2: Abira lomba bogi ne dilago.
0: Yes.
2: Mura rwaya le de video mo so ni bisi.
0: Ehe.
2: Ngira
0: nemila.
2: Ho. Nga nasha ye liza.
0: Ehe.
2: Oye gen kishin.
0: Ah, sholeng.
2: Ai.
0: Thank you. Sholeng, unga so ngwa kore ye. Tedi bolo re bo aro ko ligiri amati ne bolo ni ngoni. Te kona sai na ena Kenya. Simme musho na gena uyu ga nasha ne gira jo unga so ngwan. Mayana lo. Hello Mayan. Kuiri, Mayan.
3: Hello, Mayan.
0: Yes.
3: Oye.
0: Oye.
3: Oye.
0: So, baby.
3: Nami mama, nami lo, nami lo.
0: Karibu sana.
3: Aso, lenge janga genyo.
0: Isi da yule ng.
3: Isi ya nisi nama irore.
0: Ehe.
3: Ehe, wala marayu ya ulo so ngan.
0: Tepe kapi.
3: Ehe, wala marayu ya ulo leka lulu ngara.
0: Ehe.
3: Nguya nami lo wongi.
0: Ehe.
3: Rasa majima marire.
0: Ehe.
3: O mama jeje ya gangi.
0: Ho.
3: Oje sheti sinya ngwanjani.
0: Ehe.
3: Ala ni na do wali na maji anani ni la yedi na do magadi.
0: Ah, sholeng.
3: Asholeng ala she.
0: Thank you. Kabisa. Maya ganashi kidoga rumele singolio doi elele sia rojo kinare wala shugunye na aranga do robna nga saliga doki kanga sa do aranga sa shilingi ai ni 1300. Njilingi ka 1000 doi e mucho e so ngwan. Mera ne mucho bi. Ne so ngwan na. Tada majari ya naji kara rinuweji shilingi 1300 ronyana star 66 hash yani star nibi 6 katunu ni nibi hash fitu mungina atamu shindi yano sinye ticket nara aja uni bado yano neti ticket nara uni unkeke unio atano yano neti karibu ngeena nato monotoki yano neti ticket nara uni uratiki duna nolana ukuni niyako polaswana nabona nara niyako erana na ticket unwan Tawola de ganyo oramiet. Ero na gelu ngana ko ngwan. Eti wa okuni longe unu ero no nge unu atano. Walu ngane obo. Longe uni. La nanu orawaki ilo.

0: shilingi ngapi? 7,000 Yaani tiketi na tiketi na araja na aramit wanga 2000 hapishana. Njana na ati system wala ningoni. Ngoruna na rupi ya mu excited yake mahali. Wale yanaja show leo ngalanga ndio jo keje leo ngani Felix Kireto te wende jo na ese ya location lele de Shadrack Taki te Rotian Kriyenki Branton te wende jo Mopel ne ti agale jo right yakwa ili yaga da itoki olenjo baya leki olenjo rai Rolex down mesh ili yaga da jungara mati Simon Sange ya shol dola duru lela do Sebastian Riendo turubosu murule mao ranta ini iskawa te wende jo yu ola lui Joshua ole kwaila te no rated area te no yagra sinyatumi yoko Dixon Santore asholeng na karibu sana amo egra sinyatumi yola uden clear te wende jo yu aji Clinton yes MC kuyoni asholeng etikili goriz nejiki jamani baka mosho Elvis Kelvin te mtu ngwara shuleng wale njotai te yekwa te kapne negra sana nilwana na wakin pe jongo mwadi ya matenebo alfason te yekwa yombo genye po kene jingwa neti yaga na te yekwa njotai iti yaga musimba iti yaga na wala samo wale so pia tankoi resi yankata mo mama la nye manupe Shadrack kwa jingwa atua kija na msafi iti jingwa sinye doi samo na wala kata mo resi amusimba neli naigu manupe Shadrack shuleng Godin Sanka asholi de wedi jo Shartoka lele doyi Leonard Kosap te wedi jo doyi Ngo Sepa neji agana doyi rejo spole nga monga yo la shelen kiteng sida ye muru atro yi pi neji agana tomo de nyana jo Naomi Kosap ngera enyanak te nebo de lele ngo boken woti Anderson Tassour Felix Sale MC Junior ole chesuswa kijana mtamu eti agana jo mwatu aramati dalo maskanike barta tashango ya sholeng kiriongi meshak asholi ngeti ya muru najo enemopel nejira lele sinyo jana mtamu tijunga de mungoma asholeng nejira sinyo masai bokuna abe jungwa toramati domi dominic asholeng amu etisinyo muna najo enola loy lele de osuno ni wifi kulket asholeng emegira sinyo atumi yoko nena nash asholeng jewele jo olempongit wale chuzu esekiel asholeng amu etiwe nejotoi aji pirar tekafune nejaga mos letiba sancha ole jorite yakwa MC Junior honorable Dominic Shadile Sein ole Malogi Dixon tenebo ole Simba Amos pejungwa twa oramatie lele separo glai to ole show asholeng itewe ne jodoi ole show na tembea road tino yega tum yok na ja asholeng lele do MC Junior asholeng amega sinya tum yele kuna side nka Kenya tewe ne jodoi ole lunga community asholeng ole jore Rolex igra sinya tum yele bra kyole kuna side laban kosen eti wodi jonga na yote kiligorisa shole ngamere jeti ati atua ne kidi amare na mpaka mwisho ne janga ka yongi boken pe jonga na atua oramati esta that rasta gala shole na ponge sana ri jimu atua shada xiri na bartate woni jana nyen lo na kundai te magade bless bless kid shadi te na nyen orkasis nanga re woni jo kipakeri lele do honorable dominic eti osupu ko robe lelo le malogi onyoke gurumo ninga gas ndar mbi ora bera kuna sai te wene jode ki tenkela lelo le shura ya meshe but noti asholeng amega ndar mbi loud and clear na jo sholeng orwando yo je bel yo ngam bo sha sholeng dama pashi John Saito thank you so much gas ndar mbi ora bera ki oleng ke jiral nye John Saito dumore lor ki dotu te wene jo metu or ki ni ti gana do to na golob be jo boken or mare po kilo le ki ngoi ol dash moj ne joki na boken peye e jongo atua oramatin sadu ngoma ita tongo so nele meke jiro ati atua okumba brand kisumu asho le jo chendri ti ukwala ukwala wene jo genya ke iwa sankale te wene jo dole show mutai benson te mudora jene te kisa brenson ke jikle ole klerai te gas nerum yoko lento wala doru ngatun Shadrack ne di ambaba le nye samuel ngatun mama le nye na ngatun ezekiel ngatun eje ngamo jadi jungwa atwa oramate ben masai te wodi jo kiligoris pimbe le village asholeng joseph kunade ikayo jiro kaide matate wodi jo uma university ne gana je mama le nyiti yotangi to lodo klani mama sele rote te to sajiro ni mama si pando to lebe si lodo klani nga bo gulo le boru to la sheki eti aka pe jungwa atwa le masani ngote mbrika la asholeng karibu sana amo simba tembuge nyapo kine ti masande eden jwele njo right yakwa maribe Shadrack Shadile Sein ne paranta ko yaron sein eti yaga bokin pe jongo atwa ramati fudwa damos naga nyas ni rga jongo tamas rura shole na karibu sana Rafael Fiore timuna na jeneng lele neji aga na ko lobe jongo mama lenye eti aga sira doki ngere nyana Brighton de nebodo yinta nyana ji Joy pe jongo atwa oramati moko Jonathan eti kisoko loita de sosadore agira sira mi lobe rakol de ko na sai na ja shole ngulem khargil eti bu yene jodoi naikara osarala de hel elran de jo lesom amo ashole ngamo agira sira mi de kiligoris ando linto yana shole ndo subuko lena imina enkiyo neti aga na kijinga eti aga domisera eti aga sida itoki oltungane jo mama lenye le misema jesta sena alexena orma sena aboken pejungu atua oramati ashole Ruth Nyamalo ashole ngamo edibasi nye arejengu
1: Tiatua mayana Mila Maria mugishugunya apundu kwe ya hatari sharane miadong
2: Mayan FM Ewangan Olo Show
3: Ewangan Olo Show
4: Eda agarumo UTV channel ino ninyor EK24 TV eimo orege lepang. Iriskana television ino rara nisud kulo rege. Tabolo decoder aragi digital TV no. Shomo settings e menu. Tegelu installation aragi isearch channel niyo. Tegelu auto scan aragi auto tuning. Tareshu medibus scanning peao channels. Na keru keri K24 TV esiana e channels inonok. Teniyo niyo lo ngumuk. Ininingo Mayan FM. Ewangan olo show. Enjoy top class TV viewing today.

0: Wasawase. Nasiki umsali.
1: Oye de. Yenro ay ne yare na disyo. Enda manga odi.
2: Po kyo long e juma mosi sa romnare enka genya o mesa shoso wan enka genya ibuirare anjinan.

0: Mayan FM.
1: Iti atua enkigwana oramati.
0: Ere Mayan.
1: Kiderita neki magemba na ibirta yokiro losho. Ibuitare o lashe lengiteng. Simel ole sendero.
2: Ole sendero. Ole sendero. Ole sendero.
3: Kabisa na jadari mbara kuna saigira na kudu wala nguende kuna nishara saa tano na emalaga ndoi ora tomuno ile ni igira na kudu kaya rohi ni kigwana na ide bana jayi tolume ni kigwana jayi kinjere maya makisira rado hii enasia ito hii tayara ni kujodo hii enese diani ongera andu osukuli ni ama yola amoto nungule gira ar school ni oleng gire ngula ar school ni oleng na urashi kushinda una school ni na agero shido hii komitee urashi kumitee una school ni na antwa yuguo Roshinda komiti na njoshi na represent kuleta yuko kumuk. Ma dorongo la jeru school niku mole gra joho kani biki na school pengine dom tioriyong. Thank you fully. Ajo na asena no. Kani beru njili drishani. Kani beru njimi langoni. Ne araba sheria na imi roi serikali. Yanga sinda ako. Kera doshi sheria ta arade school na jora ra en basic education act. Ore na basic education act online ni ngone. Na eti close oleng nabo na yemagi najo ene safety standards manual na wali na manual na anjana limu ajwa kaiye na ajwa narepe eti unyo tarando umyo nkera tosu kulini amo shi tara kera yoku nto yugo eki ala nyoshi abari ajwa wale skulini ene najwa tara na manual na wale dormitory na lasima kwanza perai pera milangu nyari na milangoni na alala na wale rara elalai kela lesi da yuleng nilu kisi ya wale nebole kuna milangoni na imarje nebuku rubuki rubuku na bo ya nilu rapi abuli ya na milango nengorodi mna wana milangoni ya bo heresi esia yom oru watin ushita doma mwono na domo nengiru ajisabu na yu na kanisa na lala nipanga yuweri na ipanga ne imiaba sirika limera keta mbaka rara na fasi lasima pa 1.2 meters elama na doru watin kagine busha ajokiru nukana wamera penyo nyendi mwono kane nibele kanyare nyansi yabaye maki ajorara mglasini dole nishelile nana londo milasima pe uwangye kundu na grills lasima pa spacious oleng yu nye wanya kia kutara relax slide kisi la rumake nebolo kake nipa kia ajo wale nanapo kin nerona ke itu arita bari noro bari aldari yake dangara nemela ukajo laruna orulu saidye kia rabagi school na judoi enendarashi academy nimi nabaye nkera kumoko lenge nkiye nye ni lepi lepi niki niroli nijio bla bla bla bla ajo nase nano etu wake etu mi wala ini ngoni bado matokeo nena ngole na school na ngole na jini ngole ene utumishi igila ngole kurubu kitapoku kwere hii ama ira entoy uwey amune wira aine kilikwano kama ira entoy uwey ama oshi bwepuo noshiro morina ibo rindaye esukul ama oshi bwepuo nena tumorino ala nini ngoni ii maki takata tuwe hii ndoki na ji eseriani wongkera ini esukul file file nanare petu umila ngoni ii maki takata neji ame nyendo miyake aradike magana longa kajo ara ngumoto nebu skula nagalo nezuri ngumore cho ejibe asheti niru na asheti niru siyano kina gumoro na shende jingi nkare na gira nkira sulangano nkira saa ingine ashia bulu ngulio nko jiri nko toko niya kura rengi duwa ululu wake ngumoro na ikeno kelu ledu ngiri yesu kultara mara jori kek ni mwari nko bende unoro mwari nyeri keko itapaka yopita nko ama wala nini ngoni tudumara nafasi nido mwere shata ne makeke to school leni ndoga naji eseriani ongera di school ame ngara mera ore kilo lari ne jerbugo ndabwe na iji na ngole ore sirkal ne jadwa ni sirkal na guidelines ajo nena to a safety standard manual na lasima pe so jira nyo to school leni mai maxi kwa sagra yoge ndoi wajo eke ngura na yoge rishatang pa management the school na ito itologun ama oshi nipo ndume school shoma nyara adumoro gwara nje kira ni be ngoruna domi kira ni ngoruna darasani kira ni ngoruna yajo kayetu atwa school la koruma nyara le school keti soito ko ragale oya ubatisho keti oru ko jira na junyu ragela sur majana lo
4: Hello,
3: Mayu. Yes.
4: Hello,
3: hey. Oye.
4: Uwa.
3: So, bo, leng.
4: Kete, anta, mayu.
3: Sida, yu, leng, anay. Kete,
4: si, anay, nebe, anya, mali.
3: Ashe. Ye,
4: ni, nda, yang, kaya, na,
3: he. Ashe, bi.
4: Ele, ya, ule, raya, na, siya, yu, magra, ron, yu, ntumu.
3: Ehe.
4: Ule, ya, na, siya, yu, angara,
3: yu, yu. Oo.
4: Ele, na, mayu, yu.
3: Ehe.
4: Amoe na aranda la sanina ringera.
3: Ho.
4: Nena ngasara sidanti.
3: Ehe.
4: Kora ye nena kona rina nwa marina nolevesi.
3: Ho.
4: Agaro hakinda la sanina ringero nini.
3: Ehe.
4: Iyara yosu ula musana wade unya munu ndo yuwena undo yuwana rehera.
3: Ehe.
4: Ege gira nya ururi.
3: Ehe.
4: Nye wala yoyo yolo yosu uo.
3: Ehe.
4: Nye wala hangela. Milango ni silagwa amuri ngono ngondara sabongi.
3: Oh.
4: Oye le nyingi mendino suguru.
3: Ehe.
4: Na ya magi nyingi le maendela nyivo hin.
3: Oh.
4: Ayo waya nadara sana hingela na hido mirego na isa mugo lenge nyo ni hingela.
3: Ehe.
4: Ingwala nyingi le rozi nga aje mara.
3: Oh.
4: Ayo wale nyo ni hingela.
3: Ehe.
4: Hige vyo na inu ngo liyo lenga ajo erara roha nyano dara sa.
3: Oh.
4: Oye ra nolondra yo nigara ndo miya nigara josu hu sabu nisa gira ngara.
3: Ehe.
4: Ewa ma nyadama gen nabu mime hiwa gonga nibi.
3: Ho.
4: Kaga nyamazi yengero lendo suhu li.
3: Ehe.
4: Oye nyana siya gi ombe jero suhu li nyamu gini nino narage.
3: Ho.
4: Ele nyira nyamaza yengero li.
3: Ehe.
4: Ya ra yo suhu li nana suhu li narabe de gini gira nigara si yo.
3: Ho.
4: Ijo no yolo ya joa ngay narabe de ona suhu li.
3: Ehe.
4: Ajo de giro ngara suhu li no leng.
3: Ehe.
4: Nagera
3: ruya vingera badi fina ruyo ling. Hey, ama na iso amo chinta ibo school. Mm. Somara aya magara mara je ngora ado lajo ama ko na do mina de kuna gara. Mm. Kulingana do na na yiserkali.
4: Nya na radia wa?
3: Ehe.
4: Eni go re ndu mo school amu go ndu mo school.
3: Na me magina na.
4: Na me magina jo.
3: Ehe.
4: Kama uno ra sani na ri kuna gara.
3: Ehe.
4: Ai ro ya gere wonari.
3: Mhm.
4: Kasi de yolo ni lo angela.
3: Ho.
4: Kasi de nilo ni lo ringela gira lo ringela.
3: Ehe.
4: Ehe ne bela lo ni lo ringela ne umu ya angela langala hilo rika.
3: Yes.
4: Ara nye siya yoro mali muni.
3: Mhm.
4: Kajira nye sindera mali muni ne umu ya angela o li.
3: Ehe.
4: Ama gaya ne umu ya na mali muni sivu lo li kwa nili.
3: Ah, she, maya mayu duwa kwa sarara, kwa sarara, kwa sarara, kwa sarara, kwa sarara, kwa sarara, kwa sarara, kwa sarara,
4: kwa
3: sarara,
4: Marungwa
3: na inauya malimu, marungwa na inauya narasani. Ye, ene sana. Do, ama ndomu ni, ene nkera. Kwe
4: na dom.
3: Ehe.
4: Kwe ramu yara, naga nye suhu nara, nigera, nigera, yo, na aja, na aduwe hindo, nye, nigena, nana, mugwa, nikibi, yo.
3: Ho.
4: Negera, siye, ndo, iwa, ara, la, o, lingera, jago, domi.
3: Ehe.
4: Nea, wena, nyo, na jago, ndo, iwa, ndo, lingera, yi.
3: Merami, yolo, nye, ajo, kaji, ragera, nkera, yi, kaji, kundu, nye, ndra, gira,
4: nkera,
3: nye, n
4: Ee, ni angwa tsagira ge na ke denga yo ro na na ni angwa ni gonga ku da ba ni oji.
3: Ehe.
4: Ya won na ore ti ajo suhu.
3: Yes.
4: Ele nya malo ling ni mi gira ge ti yo ndo igwa ale no. Mi gira ale no ngara ti.
3: Ah, so ling.
4: Ee.
3: Ah, she. Shamal jira ni mama. Mi gira nya ale igwa su ko nege ma yugule ba nege ma ke ma ni je ki yo na su ko lor bas. Ni mi yo la ga ga ga ni angwa bi ragira ta na nyo mi ki ndo ki ayo lo yok. Bara yo na ma ragar la school fees. Mera ma gais un bua doge kai shuguni ngarai pasi mais na lo
5: ala ngarai
3: yes ye ngora yola nyana kai kredit amud mai ne kwara kredit toleng mka joge dagna na na changia be kwere simu akuna rineja mais na lo
5: ala je
3: oye
5: ah sura na kai ke
3: so bo leng
5: saira ila na ro ningum jadala
3: ehe
5: Yo me ya ine sukur.
3: Eh.
5: Ba zanga sa na la bala ya de gilore ngole wole nyamu. Ni nyala gini na goma.
3: Mhm.
5: Ale na na na inde mara na mu. Anga ya gana na.
3: Yes.
5: Ya wole baba la ngole do am mara na no do na i musas.
3: Eh
5: eh. Aga aga ese na mi re wole de una wole wole ya ge.
3: Eh eh.
5: Ai na me fa por ronga na ga de bula do la ranga de sukur.
3: Oh.
5: Lamara na la na ranga yi singaria nde so go la mu ke fara yo le le nda gasa
3: ehe
5: injungu sa e we do na rabana do na na ga le ha ga na ga ra inu na gir muro rin ni nda sibai
3: ehe
1: Tiatua mayana, mila maria, mugi shugunya apuduko ya hatari shorane miadomu.
6: Mayan FM. Ewangan
7: Olo Show.
6: Ewangan
7: Olo Show.
8: Usikubali kukaribisha stress maishani mwako. Ukikasirishwa na watu, usijiweke moyoni. Ignore na uendele na maisha yako. Hapa duniani, sisi ni wapita njia tu. Kwa hivyo, furahia maisha na ujipe raha wewe mwenyewe.
9: Ili kuset furahia maisha kama Skiza tune yako, dial *860*377#.
10: Era doyen kolumsere, ne bunur marija.

0: Oloshiroro ke mage mbana shedere marita lang Nodori Sylvia Naini aka Silusilu Tiatua Mkaulele Jumatatu omeraba kijuma Sato manare entiba Omeza show song wanenke wariem
1: Hoyen FM Ewangan Oloshow Ewangan Oloshow
2: kabisa na jenerali mbare kuna sayo lari ngundana di charado yi gira kabro kana de app na ji en media max waves na grado yi na di chara ya kia ji na app shomo google play store arake app so download na app lo ni moni pore en pore chara bo kana ganye mere ni ko bela wi ngisi ne mayan ara yara na app na jo en media max waves
3: Ilomon lenki gurana tiatu Mayan FM.
4: Airo mwale ningo ni mabidu kwa yari ya lomole ngigula ndenari shara isi liga jirumi yari shara silika toko lukaribu na nufrang solite kutata wale ningo ni mwera lomole ndo lomole mbiru wangeja wale ningo ni rolo mwolo jonchere shomodu kwe ndimo lo shuo selengene melusi larindo mwono obisha na geji kuna junior starlet saare udugu ya sete nenye kendira ngigula ndenari shara yari na lauri nebu ina timo lo shuo hone na selengene ndimo lo shuo la Uganda the Uganda Cranes kuli yari ngigula no heri shara ndi yarunye ne shomena ngigula na lighting intori isi ngol na bote na bote ngigula na ngigula na kita kampala di lo shuo la Uganda wena gena na shuala ningo ni ibangwa angerengena ni Mildred Cheche jonchiri wale tenari shara negira dugo ya sete ni katugul tiatu ina kampi ina team mwane na selengene melu silando mwono obishana jonchiri kegira abwa engoru lo sekin vye wado la jesho mirabu arasa tiatu wane na kigula litin gerena rima engoru erishara na buwe gula ni tiatu wa enkesha ese usi wange gula ni melu silando mwono obishana na renilo mire shomo ira abwa arasa na kiawe shomo ira na rima abwe gula ni tiatu ina kesha ese usi wale gula ni melu silando mwono obishana tankara iya rirada mwajua erishara dugo ya nesho mirabu gula ni tiatu lo shole Dominican Republic ule denki gula ni gula na kite Fufa Stadium te Kampala lilo show le Uganda nesho meselengei Shadia Nabiria langu rogina timo lo show le Uganda kagora gina nishane le selengei Emily Adhiambo ala waluna goal nipa mwina selengei jonchiri wale nishara negra abu wadola jo mibuwa miana katoko lina timo lo show le Uganda ngirolona aguna na irisha ye engegula na ni Pauline na Missy
5: walikuwa na ile mentality wakijua atuwezi toa point kwao na walijua watatushinda siti ni wabaya ni wazuri but situ likuwa na ile mentality ya lazima twin home na twin away juu si wa raisi pia ni wagumu but tulingangana nao mpaka tukatoa points kwao sawa na kuja kwetu tuta make sure atuwapei point yote kutoka nyumbani
6: sisi venye tulidraw hiyo game ya Uganda tuliona ma mistake tulifanya na lazima tuzikorekt huku Kenya mashabiki wanaweza tusaidia kushinda hii game so juu tuko home na hapo atakuja in number na pia wakikuja atatoa disappoint na au watu wa Uganda pia watajua tuko home
4: lengo ni umeringa lalo mone gibolo molo jonchere inyage selenge yolo shona gurengwerera na rangado romita hii ipisie tagre makimeri mora ashuko gino engwerera rape ye angasa big the boy rishara na ado tentera ki enorod bae leningo ne shomo mora ala big the boy ba ye babe ye gwerera lalo angalifunare otikita mongwan pe ye dinga gengwerera tese userungwe na rangado romita hii ipisie tiatua world championship na ole narishara ne jironchere egiri ngori yengo nyegi ngwerera lalo angalifunare gira mona abishana tiatua ngwerera tese usenabuja wagwete Beijing leningo ni tadamu ajore morare ngarenye nari chumara katugul ne gwerare ngwerana ranga doro mita yi ibisiye te yankata oldega yobo isekonti onom oile wala gina nari shwale ningoni diari ngwerana ranga doro mita yi ibongwane shomo ina silenge yala kwere ngarenye nari chumara pe ye gwerare ngara o sekonti onom on point ndomo ni uni oisiye wana gina nari shwale ningoni shomo na angole mora shugunye ela gwerare na kwerara tiari ngwerara na manyengi wanjangara na bo 400 mita se gwerare ngwerara o sekonti onom okuni on point ndomo ni le oisiye wana ningoni kiji wakina mora enkata sida ine si ithere ni sidan mabilo shole bole ni ngonde sio gino rorolo molo jonchere shomengo le Gian Philip Mateta alai dimenti me Crystal Palace me shoma ida awa isu lengi kombe doku ya teninje diatua enkesha e conference league yubo ngole nati mwale ni ngoni awa isu lu enti me rayo vale kano rengol na buru romoso rengi gula na gula na gite Red Bull Arena tolo sholo jerumani wale nana enki wancha enti me RB Leipzig pena adina gula na wale ni ngoni nirubo ilishara kukumo pi shomo Gian Philip Mateta langote na golve yelo Jeremy Pino alao shuembira denela kwa nele ina bo John Philip Mateta etiari eweji sidega tokol nagara rabe ye la big na bira atua enet
7: Wharton goes on oh Mateta is there and the moment Palace craved has come
8: look how much time and space Adam Walton's got. Just meanders forward, takes his time, nobody closes him down. Mataya punches it back just directly into the danger area. Very quick reaction is it from JP Mateta, kicking the way into the lead, and look what it means to those travelling.
4: Olay ningwe nolene na gisulata tina time Crystal Palace ndogisi ya kwesho mapike kweji sedeka togol. Olay tengana ni Oliver Glass na olipangira diadu na time Crystal Palace. Aore enabe yejingu ina time Crystal Palace. Nesho mara isulagi enkesha FA, isulasi enkesha Community Shield, nebo isulua Conference League na angole. Niyagu eshomala ya ungu mbeni na ara uni ola sungole solsat. Olay ningwe nijina angole diu mbato siruwalen time Crystal Palace peye itingi na kiguran.
9: We did it! First time in Europe! We did it! Now I just want to celebrate, I just want to party!
4: My divine, Nano Franga Solite Kotata, are you aware of this today?
2: Kabisa na jana mbara kuna saigra burugo la ningo ntoyira na sharana na app na jo NK24 plus la ningo ni na app na kinjo na fasi da yuleng firu mo gutu yongwana kibini nipo asho ngisi bana ti atwina app choma na Google Play Store ki app store ni download app na jo NK 24 plus ole binda dolo na app la ningo ni miera kenye mbaya na ti atwina app ni kindoki agiro.
10: Ore sirena nyugi.
11: Nesira kiyogi siriana.
10: Ore doya nkolo.
11: Nemwi kiyogir mayenar.
10: Ashira gilongire shine mayene femte maili tisa.
11: Enkorika.
10: Olo shibora.
11: Enaibor kewariye.
10: KMQ.
11: Ngatu.
10: Ndire ngayo diadu ngire shini no em mayene
12: FM. Mayan. FM. Mayan. FM.
13: Iti atua enkigwana oramati.
14: Ere mayam.
13: Kiderita neki emake mba na ibirita yokiro losho. Ibuitare olashe lengiteng. Simel ole sendero.
15: Ole sendero. Ole sendero. Ole sendero.
2: Kabisa na jene ni mbari kuna saigira na kutukua la ni mwende nari shata mara chukunye na jene kigwana oru na gira kwa chukunye na jene kigwana la ni mwende ama gila kata mwajo kigira sinye na jene kigwana na jene buksa lodo kwaya yes gira diya lodo kwaya na chaka na jim itina enti kitina arato ya aja tikitina ara na jimit na nonga lishunye na apisha na nati kitimit na jaya sinye kata na no na bo watakande bo lesho nasa na ndude yi esawadia ugrana nila berake tia niya kwa ngotle kani karibu do yimi ya rakipi wa kisangkapi kajaga shoya badal daga ndiyo orato mon nana shilingi nkapi nana shilingi toi elfu tano wala nini mon sawa sawa wale janeja maya magisida na digu gana nikiti ama arosu kulinyangi na antoi buo ama arosu kulinyangi ama oshi kibuo ayu gwa narisha yo sukulu maendeleo ribasi le sukulu neke magri ndara sani neke shet eke magri akara adolajo ama yu seri nyako na kera isida nyako na domi fule na yudo seri ya ni fiana imiaba ministry enge suma pore kuna kera nako nake serian na sana bukuru bera lajo la ngole lodu bukuto iyo lo nyala ni ngunia ne kunoshin do miwa ngere nono iyo la anatu so magata yongwa nda la jehe amejer ejuru ashiri anjere pore li disele enen londo mi on kera nembe kumbo kuljumai enare bela le sida yoling maje na lo
16: kero ngadu ndali ni
2: hello. Hello? Kita ni nyakir angkat tu. Nyakir angkat tu.
17: Yo Mayan.
2: Yes.
17: Alaye.
2: Danson.
17: Good morning.
2: So babi.
17: Eran itu dah lama saja luri.
2: Karibu sana.
17: Ya lah show neng. Rani kira gimana?
2: Eh.
17: Alah orang rari ada dua kisahmu. Ibn Arah itu guru kita mana?
2: Eh di.
17: Allah gebu na ini deh gebu na ini di untuk murni na yang dia syukur lagi. Ibu yang ada, dia rani na bu na ini je mai makan na ini sejak yang kita nak kerangkara.
2: Eh he.
17: Anak ini ni gue yang orang, anak dia mina nak kerangkara.
2: Yes.
17: Kebal Allah ini deh gebu aja, Allah si mana kita sejak na na sejak namu, jadi na ministry yang sama juga na sejak na aku murni na ini aja gue mau aja luar na ini sedang.
2: Eh he.
17: Nah, kalau makin ini beri bagan, nama ni nak buat ayam mana di suku ini makin ni, ni buat ayam itu di selok mana di suku.
2: Eh.
17: Nah, kalau makin ni kalau orang naik ni beri saya yondo, mina yang aku lalu bilai ni aku rasa negara, mana nama ini masa ini aku beri saya yondo mina yang naik sedang.
2: Eh.
17: Nah, kalau sana itu orang mula nanya negara nama ni.
2: Yes.
17: Nah, kalau nak naik ban, jangan aku afuja jilur. Nama ada bagai, nama amur aku nak ulup gerak gerak buku. Langkem aja ini agak cina sahul langkem mah.
2: Eh.
17: Nah, nana guru saya ini adalah negara yang kamu negara itu ibu nak afuja. Nah, ni jangan naik faham afuja kamu. Gunanya ringkaran yang negara nana negara sih.
2: Ia rasanya engkau sokong dari.
17: Hello.
14: Eh.
17: Eron ni na na pre Maria ragage enere ndo na body.
14: Aya amana na boarding.
17: Eh.
14: Yara shondo na fire extinguisher. Yolo na rogi.
17: Leri ala na rangi ya mayelo la na gori rangi ya dera ori ya nguru wa mlangoni.
14: Ho la na rangi ya na dona nguru wa mlangoni.
17: Na ragori mbai bila ragori mbai tina keu na kero nguru ya ngaji ko ondo ni bogi.
14: Keri suguli no shina ringare nono.
17: Ala meri dabi.
14: Na kanye bila rangi leo na jokore. Na ye do jokore eh ndo na rigi ngemari nebugu.
17: Ye la ye lo hiya jero ye do na remasai.
14: Eh.
17: Na yeye hinda na masirika na masirika ya amore na ibe kusika ni ya majiado iria na sugu lefo na ina ibe ma shangara bodi. Na yeye don hinda na amore doge na kusika ni nemi doge na iya rani doge na ba hinda na dola na amore bedo kusika ni kisha na sugu biago bodi. Na yeye dola rani hinda na iye mewure na naare doge na yuko na sugu la muge ina kusika ni na yeye kato kusika ni ajiwa na sugu na iye fa kwa na bingere bodi. Na ne nilona na ara na iye na ara nego na iye dogo na nita muwe na muwe na iye dogo na iya muro shi darama zoe na ora ge beto srekali beji karanda haya srekali na sukuli mara na bangera bodi. Ne nilona na iye dogo iwa suja na iya iwa yeluga muke dogo na iya na garipo kasekali feri ni bogi. Dago tena nyamal na dogo na nilona na iya iwa suja mu beto ra ra jori na che na minisi yangu sama na srekali na suja.
14: Femi yolo shia jono doshi sugul na eriwa na sero lenke ma.
17: Efe bagi.
14: Amuyara na sugul malimuni.
17: Ee.
14: La nzi wa kilisha serikali.
17: Efe bagi.
14: Na rai ndo iwo.
17: Ee.
14: Na rai ngera.
17: Ho.
14: Pa ma ni wa ngeleso leso irlo ndo iwo.
17: Bali ne na ye bugu na banja.
14: Kia go seba ne bugu banja ami ya go na go mbilit.
17: Ne bugu na banja mure na do ya ke sugul bira bire na. Wake yara la malimu si yara la malimu ni yara la malimu sabo. Ido gini yara chama lugo miji na ni ya kilisha raia.
14: Yes.
17: Na gani wewe na maina na ba na ifana iba chama ndugu haya amore chama na ni shauri mera ni njongo mwe wana ruhu. Ne ne wana inje megera na ni chama na ina dua na chama.
14: Yes.
17: Na gine kwa jina bebuka na maji amure na ichama na nyana yoy di maragwa mba nijone na nilu na ya lai magi nila barina maralamishu dukoya. Agwe na jine vine kwa jokeri gira na ichama na agwe na vya gira chama negira komiti komiti bogi. Age ni mwarduwa na ine mesita idu wa mmesiria na mtu rona amure na ilo bukira na ege keboro runga na boge na mu mere ndo yu ni meboro. Age kifana iba chama ni wa imana na ba amore chama nile ba gine ibe hako ninyo ngongu ibe hako ninyo ngongu ndo yu.
14: Aya maru ngasi ni oyu ndo miya amurejo na me egolo shubu yungura ha?
17: Ie.
14: Yara wa shindo na ijo maru jongo ben na kedu ngele chani mwari ngo ben.
17: Ie.
14: Ama asu golo na ringere nonok.
17: Yeah.
14: Shoma wara yung ama na ndo lolo ngumoto na nare beano ke iri ngo ben na iraga ako ufyo ufyo iri soro kwa iraga ufyo ufyo amore sinye nana.
17: Ie.
14: Kemeri ngera nguli negwere ngera ne ososoi negile ngejo nengi ngumoro.
17: Ie.
14: Shoma yung rasi nje nena.
17: Ule na ire siya ule na ire na siya yungo ben.
14: Ehe.
17: Na gero si kera ina mu ure nibyo siya yungo ben na ge kera ilunga na go uri sugu lala gara sugu la sere na siya iya istabisha na yi ma nini impero men.
14: Ehe.
17: Na lasi maure uloso ure sabuki na yunga lolo na ge doruni.
14: Ehe.
17: Wale na hivi la unyoso hili nebimwari na gumoro nilo yune ngoruna yosu na ya na hivu la uru soroko rezi. Na hivi ya anu.
14: Yes.
17: Na nejeri na yungobe yula hivi na unyongobe yuru yungobe yari rumbaga ndona. Pake nilo yune ya soroko la uru soroko la ureko na uru soroko harara lije kona dapi dabo. Na hivi gine nwejiri mpaka anu vime raa nilo ro nyana yoro ngani pelo nyana hivi ngo birengeju nemele nekingamu. Wale na nasoro na hivi gina mera flat.
14: Yes eba.
17: Na wale vina wu nana gwewe yine rodi sena wea na alamu meri no soiro nyerewe rasha mkadepe kake nana wuka raflat.
14: Ashole nda nson.
17: Eee.
14: Ashole.
17: Ashole.
14: Ashole nga mnosa da nson negwana duyole. Eee maya gana shi kidoko la ni mwa kidoko tu ayirigea ngasadu melesi ngolio doi tenari sharalo le merew. Pashu kunye gira kabu duga negwana. Nada maa jaga sinye ngigura ndaga na jene boku salodo kwa ya. Ngoroda ya maria gana aji eti tiket na raja. Jana aji eti tiket na ramieti. Oh, tadi wana lugana imelelo. Orang nana tiket, nana nunjuk lingkini kalfin napsia nanti lingkini, napsia na, nara sanung kena rado imet, nai shol lugana ibo, kaja bawa ada all dekani imet hotel duka ya.
16: Engkau na, orang macet.
13: tiatua Mayan Mela Maria mugishugunya buduko ya atarishara ne miadom
3: Mayan FM Ewangan Olo Show
1: Ewangan Olo Show
13: Niningo engineshini no Mayan FM te Media Max Waves downloada ina app tata bituma noto engineshini no Mayan okibili nenyana sidan nigenteshiba nitobire nkolongi no inage app nitume yokte ngoto yi ormutandao keji Media Max Waves itumina app Play Store arasho App Store download data bitumi yokte poki wejiniti more sauti moyo
1: Mayan
16: Enna bore mayanata anne nkarna na ipotiki Emmanyata naigwena renka jemaa Eshe 20 serenadede Olta ushusa itikita mongwana Itawang enkwitoi enka jemaa Ashe tenkyo kino Ashe tenduatai no Ashe

0: ba e ke re nka yongo re ro ene ke domo nyene ke mayana mere jo la bale ke ba majo ba e ke ne nye le kabisa re jere mba na re gona sa gira go dogare na re tsara re sa sire na e mara ga yara tamo no met ta na re tsara yana da ma he mhm ko ro dunga lawo shengu dara mati nda shego la rungani lawo de ye ke ne ena wiki la rungani lawo shege ne nyo ena wiki ole ni ngoni nda shego si la tungani ya unda shego ma ge ne ena wiki mayen Mayen, alo?
1: Kupa.
0: Yepo, oleng?
1: Mayen, ale duka moja.
0: Te duka moja? Ehe. Karibu magi? Ehe. Oh, jero yolo nga, nige nanga gya, jongi naga rai sopa. Oh, mengas ni apa ngalokanya ino?
1: Ini dah ngamu.
0: Ni wajah saya galan itu nak kena supa ride. Hey, kau itu kau ni sudah kalau kau lagi rasati. Hey,
2: tolong naik lebaran.
3: Mungkin bapa nak takkan cokoran ni, mungkin bapa mai itu angkat ye ini ya marbu, menginta yang maraba gua angkat maraba lagi rara.
4: Engudi oramati.
0: Ya ni kejo alda sarang asa gengarai na ngare salamu ajo na gare subati di pemi bunga galu nya na duwa garai na ngare da na iwu ni pe goro ke iwu nya shebo le na dola da sat eh ni ko nyi ro be onor garai pa ina na ngara ajo na gare suba nda amaro hilo ta sadie gile le na bugu noro amo apana
2: toto na ro bragi
3: mungu baba nataka njogorani mungu baba naitwa anga ye ine ya marwa menginta ya maraba gwa nta maraba ligrarna
4: Engudi oramati.
0: Kabisa najeri mbara kuna saigra naka buru gala ini ngone ehe Kanga ide yao marosho ngudu oramati Nda se kusula rungani Ligra ajola she Tosho oye la rungani ngudu oramati Maja nalo?
5: No
0: Yes
5: Alake
0: Oye
5: Soba na uo
0: Soba oleng
5: Ii Ola na iyo ole
0: ele Ehe
5: Sejilburi
0: Yes
5: Ore lungan lagi na washi binje ngudu oramati
0: Ehe
5: Alwaye
0: nilera era marenge. Obayira
5: ranyo. Marenge.
0: Ehe.
5: Ora waye baye na nongirwa na marenge.
0: Ho.
5: Ore rara na ra alwaye nira
0: she marenge. Ezala mo dar marenge.
5: Igi ore jele ngivona.
0: Ehe.
5: Emenne.
0: Ho.
5: Na
0: wajira nengaria
2: na vijaya shambu bawaramati.
0: Sawa, sawa.
2: Toto na
3: ito Mungu baba nataka nchokorani, mungu baba naitwa. Anga ya ine ya marwa, menginta ya maraba gua, nginta maraba ligirarna.
4: Engudi oramati.
0: Haya kidogo maya gana siye penyo roi, manya gasari mele. Sungguli bana shukunye, na shukunye doi, ola ni mwena, terisharada malakwa, mashushikolo kulikule behere ngasabu dogo ya.
6: Era agarumo UTV channel ino ninyor eke 24 TV eimo orege lepang. Iriskana television ino rara nisud kulo rege. Tabolo decoder aragi digital TV no, shomo settings e menu. Tegelu installation aragi isearch channel niyo. Tegelu auto scan aragi auto tuning. Tareshu mediba scanning peao channels na keagu keri K24 TV esiana e channels inonok. Teniyo niyo lo ngumuk ininingo Mayen FM ewangan olo show. Enjoy top class TV viewing today.
7: Era ole gurana ni lempire football aragero ro coach ni aten team nena enkata ino amunena safari kom chapa dimba season 5 na rabawam enkata na nige gelulo bisani le FKF terede na gelu nyige team molo shole Kenya na le gurana yolo shoto ongi buraditin e under 17 or under 20 olaini ningoni nini ngenka Kenya Mayen FM tenebonka ulele Mayen pegiligi e ningore ni dubari na reshata nintodolu nyingi shoroti nonoge tabaiki mtandao e chapa dimba safaricom.co.ke ni last registration and minimum. Safaricom chapa dimba, cheza kama wewe and wakilisha yuwa mtaa.
0: Kabisa na jiri mbari kuna sayi ule na igra ya kitoga mele sunguli roi le Selina Joseph ojotoi adoleta tademu na kajo kina ni kikuna na ji ene box na gira lodo kwa ya ule na igra na ji ene box ala ini mwani eh na jada ikile budu aramu tindo kana doye itina itike na ratoi aja na itike na ratomuni uni enchato tanen chato no we ticket na ara 30 ne duwana lwana tomoni uni lelo kila mtu enjaro 500 sawa sawa ironyana star 666 hash yani star 6 katina na ajauni biri mogo doi aigurana na kiguran ni yako wala isula ndada msi ajo urna nore neweji na rasna ndo yishi linki 1500 na isho ndongani ubo ito baya saa saba karada mwa ajo ure nauna inina na nabo na ake mo na no ndo baga sho shilingi 1500 ore unda kule shara 500 na ajo ngara ke kon ndi manore na dogoya ningi le guran ndi manyaya ba tika yu amo na ne ngi guran yes ne manyi shaga lo ngala ke guran ne rumara taru tangolo ne di lala ubi ngi guran sinya na mera ba ati no
8: o sinkolio lesa teatro mayen fm, FM.

sana bishin enda mahala ni ngone kaji timothy toriken mairi mare mai shoro montong ko rokina ngas na gaira yulo tondo rabu ei ri yekot ni hulo shile ganye ngiro biruno demba na da karantini na rino na kebe ito biruni na ngamu nyegi na galta mu yele bolo mera bana ge ni ni ngir kesi wara lengo na gol rur le katiba institute glory na duata wenchet no na ki na robata karantini na yulo sho lo america ni ne sharuti ro lo sho le kenya to te muru na ga na nyuki te county ola ikipiak waragi yani jolani ngoni ne ranya na garu gol bungi yu ngalai kipi akolo moni le serikan yu l'amerika ni nchire gaya uli na gelda mo yele nyo tu migi mo yene ebola ayikino nebegi karantini ito lo show omerama na gene ishiu ereno lo show le kenya peibo yo nesaru lo penyo lo show le ngara gimu yene ebola na gira suru to lo show le DRC nilibona akolo show

0: ye ba yemari chibara kabisa na jeri mbara kuna sayolani ngon sa saba na yemari kandu yu aratomona na udo ikira kabu doko ya na ari na lichara ikira diya jo elichara sida yu nkiri jenga tiyadua na urumai dalang na kaini kipudo yu sokoni ani ngajoka nyodo ye olaini ngoni ejido sokoni lang tenkolong edo dara yes amari nolo nikiti keji da yu sokoni yola ini ngoni ehe keji da yu sokoni ni tenkolong
1: Orakioti losogo ni chetu ramaji.
0: Ee kabisa na rishara kile jenga. Tete mwisho la nini mwani? Tanga li yoka na rishara losogo ni linyi. Tanga li si yoka na rishara losogo ni. Kalo losogo ni linyi na kaji kununu. Losogo ni. Kaji tu mbe yu ndo kiting. No nkishu. Ee no daiki. Haja na asina no. Jodo yoko la rishara losogo ni. Kanyo ni nyana rishara losogo ni linyi.
2: Mayen, hello?
3: Hello, Mayen.
2: Yes.
3: Oye.
2: Oye. So baka ke bi?
3: Today la ya so ni la.
2: Ehe.
3: Amaje mulo loyai.
2: Loyai. Kalo sho so ko ni linyi mama.
3: So woni lewa ine jiti ya manangen.
2: Oh, ti ya manangen.
3: Ehe. Ala itibe na so ni ingra ra bra ga gilla bando gibu.
2: Kanyo na ilaba.
3: Ore la da ila da ga ye eno dugugi inyale na bi.
2: E la ro yina.
3: Ah ye mo gra ba ginja la ding dugugi bi.
2: E da ra no nge jek.
3: Ah ye.
2: Ehe kanyo ra le dugure re from mang mba go sogoni.
3: Ore la no ba na e ga ye ni asaba.
2: Enjoro na bo.
3: Enjoro na bo. Enjoro na ba mi na mama biyo gir bare bara nyala nya sanga yo re sha yar bare bara.
2: Kwa ni gela gwa de lo sogoni na ba. Sa amar lo ronga je lo sogoni. Ni lo sa yaja.
3: Lo gari bu sa iuni.
2: Sa iuni. O de ndo huru.
3: Ma e ni lo de ndo huru na sa na ba lo.
2: E sa na bo. Kwe. We. Ni agoro yi shilingi 700

0: ore ka bisa shole ne ma poltolo songole janga yimi de ono yegere ba yo sarane na ngorda kanyo ro dola ningoni kitita mati tamari do yeri sarane grajo no ramati no longe juma e friday edition e hen aga no do yaje ba deru kusanya fira gola ini agra e deru na ipang yes kada ma jo tala mada balani ngoni ajo ero dara do kanyo bola ina sho shilingi kapi shilingi 1500 yes kada do kanyo bo la yina sho shilingi 1500 ina yemusho musho nada kuna sai yes ronya si *666# agra do mola rungani tiado daga ndi karibu daga ni oraja karibu daga ni okunu yede doga ya o sire na de ticket na inati system na do rajo eros nyeri ticket na baile yes eros nyeri ticket na baile o jilingi ni aja shilingi 2000 ore na na kishore mpaka sana nane kamili wala bia usana na kamili ni beleganya system kore siere yo alaini ngone o radio lo sokoni lenyi jog siere radio lo sokoni lenyi alaini ngone aga san ba rama shine ngora jog ngai mushin dilai tene gwaji amon sa yona na lasma ba isho yona no itu e bandin gire sheni kanga sa doye en kore sa la radio lo sokoni no sa yoga jog ngai lo sokoni lenyi kero bi sokoni kero uwa kanyo na ile ba ke ngurma ke ngishu kanyo na radowo eh begir mugara yoro doye anoro na network anoro nyo ndoga na ji network amuza ishi network nera ile network sa nyingine amukere risho na network ole ngola ni ngoni karibu ndio nasema lotu esime mwisho kabisa na igendo kijo garamatie le dora ra ole ni ngoni simme mwisho kabisa na igendo kijo garamatie le no olonge juma yes yego tukida hapo weekend nilo sie weekend nalo sana weekend wadu dora ni barika rum kuna shilingi 1500 ne basi nyalo sokoni ne basi nye dane mara nye do mpango na lodie ne ba na lo sokoni amgalo sha ne lo sa ngine do yi safari dwa gene miata ne kim pankai ya ko na kim pankake na adala jo jo ngala panka size to alda ka ne okunor do ko ya jo ngala ka panka to ndili ngendo yola ni ngoni na ran kalfu ne ja mit lingi alfu ngapi kano me amsa na ku jole tena uchumi na ning na yongo na gaji jure ilara na mia saba njoro nabo ni shugunye mia saba ni agwe njato ine iruo sha iruo kaitoki iruo yawo lalo wankera mini ngajori na kop milo soko ni miara nkeki miet yes na wako nilo nyebi barika sa yodunga lina kop lina kop arumna shilingi 1500 basi kiyako na nyele baati ni ipanga lo soko ni kiyako na ipange isidai eh tenkolo ina jene box agere ipanga lungani *666# *666# tunariya gile pangol nga nyo bo mbake yaro siyete kule tiketi naro ngwan bado e system ya ngwan nga lelo o ngwan oya ngini nkalfini ariyari maya kasi kito kare melesi ngolio paashu kunya grajo ole seri
1: Mayan FM Mayan FM na bo point na bishana enini kito yuk naro county tenu Mayan FM na bo point ile esumiso yuk

0: NFM.
1: Why NFM?
2: Olo show.
3: Doropo Lomon, Jemayan FM.

0: kabisa singolio sidai nagilole lesho lesho ujilo nagera na lasho nigira zia jogi yogi ye nile masaa giri nagarua elelere maya FM daigani ora tikitam umwa ninja nako ngorpo we sato monente ba nigira nagari ya maritatu elelere maya FM ngolonga Friday na adia gana aji kumbe ore no mama saa zingine eriol drrr landing nage ngai mama nagira jogi ngai buwana egira ngai egira duo no mama ayo ngelelea esia ik maelita nagera ushi loan na shore no mama tulrrr Nani ngegira ya mama ajogi yankai Ngegira ajogi Imagine Arumitikyo kilon Nejogi yankai Kanyo Nani ngegira ajogi buwana Arumitikyo kilon amu Erejoi keyo ni signature Orba yan Keyo ni urki mojino lorba yan Nemai nane yolo uelepa yan ajo Anore na loan Maila jolo wazee kaishi nkuku loni onda sati. Maila usha joka nkuku loni ono mama. Peme yu ni mama ni yulu wajo. Ni yulu waja uwa loni. Maila tanaingwa njuguli mnono ne kwa rake nkiri na jolo. Ni joki tiaki nguru njimi kincho. Tiaki nguru njimi kincho. Na kiri njeru kule kela ke joki nchoo baashuku. Tiaki baya kincho baalak. What? Rae vini nchoo baashuku. Woj. Akira na ke shugun na narubien. Ikoti lo shugu. Yadi eduo lo ya mo bo subati. O shugu kage. Ore kumbo kai ya pana. Iyo nayo. Ba ke jogi nenda sare ngai bwana. Pa mara ne jogi i pe meye na moda. Ha? E meye na moda. Kedua ba jogi vila jo mia ror moru. Kedua ba jogi vila jo gurmali mu mia ror moru. Nara sa ingira itisha signature ngaye ngimaira na nila jo meti paka sa ile rala ira nyina signature nejo kara dor mawila kador mawila yoloshi menya ngania nyara dua jiru ba lai sainake nejo ka dala ore ne ana jiru ya mor mawili no na laga alari ku Nedumu enaduo mama nelari kwa laduo le. Nela gene joge lele. Amuor moi le nyana. Kayura nikila istahina gulur. Amu kire joge nage yonu urkumojino lor bayam. Yama nyana ni yulu unamuru aja nurun na narubieni. Munga isumbwa. Ideba duo nyila istahina gengiroge nyana yaku. Meugure nea baiki ni indrogi istahina ge. Mideba duo nyi istahina gengiroge nye. Negera ne mama jigen kare ju are jodi nyala ngoru nejo isaina kaninye fulani grace isaina kaninye grace niyo la jo grace cha lady ul ne ko arage belor bay ale nyi isaina ke dolage apa duwe jine ja ke dolage ana grace amun nyi cha lady grace ore la disi bila ro nage sikine ja or bay alino Timbuku yang kaya rasat. Elewa hii maneno. Elewa hii maneno. Medio ilinako venye lova ya. Tiada nage lelele maya nefemi. Lega ni tikita mnincha nako ngorpeo isa tomo nobo entima. Na mba nage nena nabwe rudugo ya. Mba nage nena nari iltire nito. Mba nari naga atuar marita. Kigira naga po dugo ya. Nati yaga naji kuna mtu tutamushikisha mihela. Na nyana yake gira talote niweji tiada nage na mashini. Kigira naga po dugo ya. Tiada nage lelele maya nefemi. So. Neto na gana mama by the way finally nila ajogi le mwalimu kitarate orpa yan kenda bashate nilu narungia nyengera sijui nini kumpe bweta genye wele pa yale nye ya gira kaha ramatisho kakore namu meyune yulu orpa yan ajenu resile anesho kilonto lrur nila ajo mekura meti orpa yan meti Mara nyan nor bayan ke roro raba mga ra istirani. Kita roro raba lo bayan mga ke durguin. Na ore sai by the way kumok kumok no mama nara single mother sa show no mama ne mera nage irbayani kumok oleng by the way. Na ina nage ve grajo gi bwana sa zingine bwana no mama nila itie nyurmuru nila aje zurmuru ambaget. La aje zuri ambaget bwana bimora tegrumu naisho loan urmwalimu meri signature or bayan hey mambo yuko sawa kage by the way kwa resi nye bayrage or bayan duo na uko sawa na era soba na mindo gradi sinye ndomononi sudorie duo kuna shilingini rene uguenotoki rakepe uguenotoki basi na hiki joki ndi ake nkosi ya nagiri kuna kuriyoshola nkuna nji na rini tini umondi andasa resile tushu kwa gidei tushu kwa gidei ame kaidi ya wero ngishu na tiadu wangangi na kagira amana kagira amana tiadu wangangi no na hitu mwishukulia na mama by the way nela inyangu irkuo tona doro vya nilur mwiyo nadi sinye na mama olo sholo ormasai na nkaramata kageduo nkaramata kageduo ne iting nkaramata kageduo ni kaja ne iting kela kenalo ora kebe yotu minaduo kote rovya nilur nela inyangur kuo ora kebe inyangur kuo nere wengkang ninguru wengkang nare wala isudo nere ninguru wengkang nare wala dugo abu isudo Ayo le sinya joro ndogi na itare by the way me sidanu radi aga mba. Ora kebe unta ya ndogi ringi nono. Me wangu radi adage sabinu wade. Nage nye nire ove lo moru li na nyamu nye nye kash. Apangi ni kipo ya jo ke vorku yon koro tingna. Ne anto na yeru dunye ki. Kikira na kako duge ya jato na kelele rema yan FM. Adolo loka la kira jo kiri ni webu ya na wacha kusema ukweli. Ekisudo shiru kwa mu. Ketiru moru ala rukwa besho. lo irwa bisho miro ya dunyer go lenya na ay to nay de ne ga dolda jo ge di line ya wure ne lo ren ke mana de ne boge ke mana orgo la yeri gi ne go no jibe gi su do orgo na ge ay ngor wen giri wen ngi ngari dolda mama na gira je ne ndo ya lu mu go lu bana ndo yi sita ayo kamu tunachezanga na rada bana ay ngora venye si yo ni ngari ngodo ringe egwej emera ba ngodo na bi korkonos korkonos yo ke bigar go ve me gwa bari waze mindo ya gwa bar go londa sati bwana ke gira na gari ya mari je do na ke lele re mayen fm le ga ndo mono option ni je na go ngor pe o sa to mono bo entepa na gira na ga jogi eji kabla na ga ruo shina sa 11 ne gbo na ga ngor dungana ga re ni weli ga na nyankoshola ola dile sa 9 wala sahila saa 10 watu wawili hapo kigrana kapo dogoya teto nake lele rama yan fm na ina naga gra jugo lini ngoni mela mari amukai sidai ni mba kishukunyi tari shata nake ne miado kibona kapo dogoya teto lele ro ema yan fm
1: entai sere lele ro teto mayana mela mari amo kishukunyi tari shata doroba
2: mayan fm
3: mayan fm
1: Inini ngo engine shinino Mayan FM ke Media Max Waves downloada ina app tata bitu manoto engine shinino Mayan okibidine nyana sidan nigente sheba nito bere nkolongino inage app nitume yok tengoroi ormutandao keji Media Max Waves itumina app Play Store ara show App Store and download data bitu miyok tepo kiwejiniti mo sauti moyo
2: Mayan
4: Enna bore mayana ta ane nkarna naipotiki Emanya ta naigwena renka jema Eshe tuenta isere na dede Olta ushusa itikita mongwana Itawang enkwitoi enka jema Ashe tenkyo kino Ashe tenduata ino Ashe

Kabisa na nona na gamba si dai na njere jera baba ni unagin la tu migration ya Mayan FM loud and clear iti na ge bogi we jiniti jinere lele gara ramba rele liamba anyo a era na ge ore biara app na ji in a media max waves na rumo na ge asho manoro Mayan FM loud and clear iti na ge bogi we jiniti shoma na ge play store asho app store le download in a app na ji na ge in a media max waves na gra na ga jigola ni ngoni mela mari amu tokuwa tunarudi darishara nage ni miado kibonu sinye ay nguranangol dunga ligimbu nye na dito ginadi yaga niko nae kwa mkono kigira nage malizia malizia mwadolda ajolda yaga nitikira muudo ni jana kwa ngurpoe sato monare ntipa ni yola nga ajore vwe sato monare ntakuwa na ondoka studio ni nito ginaga isho silu silu na fasi kakewele nage before ina ari yaga keri ilunga naga areli kibonu naga wiku mwiki enkirito kitini weji mkoshola darishara nage ni miado niyo kuna vijia gira ajogi mila mari cheza kama wewe ashomo nage mguranati nete sirasta ile gari nuni ore nage begi shukunye nikubu nage aingururini weji olungali kibu ingu kinyo inkosho la tuki malizia mwadola jesho moyo erishata kabisa.

0: ilepitikitam aare. Meeta nchere enikimayiani enikimbaini. Ne enikimbaini enikimayiani. Luke ile tikitam aare.
1: Vas?
0: Luke ile tikitam aare 22. Luka ile Mathayo ile. Vasirara ile tikitam aare.
1: Nijo nchere, imayianana teneiba yundai iltung'anak, nekipa ntai nemur, nemit eipoti nkarninyi ejo ntorrok. Tenkaraki, enkerai erung'ani.
0: Bas, neku naura opposite, imayianata, ne enkiba. Neku nchake pika imayianita yola ajo, itijungu enkiba. Na kala kinu luna ajo kanyo tu bye bye na ritito iltung'anak na rampisai. Na njia vya junga mayana ra tonya raya jo keti yangu bati yari nari junga na mpaka niyo lo wa romono atori ya mayana rin yangu ba na sujara mayana ta piru marashibagino mayana piru marashibagino ya mayana ra ura neisiet lona leme yele nebuto ura lona leme yele ne asera neme yele ne luto neme yele nduara na agibaisho John la dugaya mara njia rasira leto mono bo njage be ala walwa ni ndwara tayo la jara ga bashu la rumani
1: first
0: john 211 first john 211
1: ni jo chere kage ore loiba olala shelenye atua oiba ilola shelenye atua enaimin eri nelo iruti atua enaimin neme yolo eneloito amo eiramodo enaimin nkonye kenyana.
0: Yes, njere njaka vine ponu wane juru magura yole nas, mayole narumie siyai, mie marumirogito biashara, marumogito anumarej, marumogito siyai yai, marumogito nki siyai yare, mewure yele ne loito, meyele ni aseta, meyole ajoka nyas, yore lorungani nena vite nkeba, neti nkeba ini. Neombaka viyolo vile, neva asharash vile, nirorie, amo, eneri ya mari yena, eniembongu na ikimbayu. Ore namba naudo yewi bogne ti anchangar ne ti ndungera ra she tomo na sira la tomo wari ewe ne ti anchangar siasa ye ne mpira ne nyo normare ye na maisha geti yage mela mira nge baine weji ne wa ne ga ni so ya ni ngo namba tar mare be me nyu me nge ba amja ve anchangar ra jo ina ire ge ina jelega ina ne jelega ina tiyari ti jingwa ngaba
1: ndumira ra she tomon
0: asirara mato tomon asirara le tomon ari
1: me junchere ke agu ngiba enchankar sapu kage ore nyorrata ne mulumul engira rurut poke
0: nyago ke ata nja bine bangana shangara lungana ra yola jenge banati me gagara dono ni shangara mu gira ra basha ton duat engiba nijo hiyo ndo kinejo alikai measi nijo mairu kumanyora enesidai ena maitaro tiyari yankibaga ya egre nkaba isudorizi yari ya nchangara na kutayo la yolo wani po kilijali yambaya nishangara ashuanga mpa wakena diya nchangara nemele ndo kinabona iliko kuno lunganaka nemele wani ujini nyote sepa enkibaina meke shangara lunganaka kakiri nolo sholo ibo nilanga inejo lona dole nanga joka sabi ya nchangara mele ndo kinabona ni mwaginoi uri na ashuento mwani niwarapa iyan mera ndo na bona ningo ginoi ari balese bata wori nene yange ba da wori njangar ni side yange bari yato wori namba
1: tomon
0: lungani bo kin li lindoti yere zuma lindoti kuma lona na bera lunganak roman 12 of 20 agaga mbelo lungani sawa sawa ta yala gaye romans 12 of 20 tayo lora arara bolongo nyek lorongane liage nda ade tubuko yongo longi uni nengamune jashe kawere jaro lole nyana aga gimba mejiro kanyo ruba nyana no ruka nyoba nyana ara mera ni nyala iroti
1: no ma njo a ore be romangati ndalino esumash indroti
0: orngai na ara sumash
1: ormangati nda
0: be agoro lwa ligiri roti mege nyor ormangati ndalino na nije juro biblia njoo yake nyara mo ewa yang endengurumenga kwambe njia sogari njia robiani njia shai ire mangati yoshitoti ne onja yolo ngani pogeli wiloro ayaya erendo ende ngoshoge yewe erero na yew ngana ya jerama ngari ndalino
1: ore bera enkure inche ndoki nauk
0: je ka ngailo
1: ormangari ndalino
0: bas ka ure lwana ke jo haya nyorra mukana no shitoti yego bara yengere yesu kuna lage yego rwere ngara ngolongi uni na ishe nguruma ne jo usho ne ke jo haya nyor ay ndamana bolongara ene muri meya ndara kangara ina yabugo meria nyora ra mongo minja ke geleji ormangari ndago manayo muni nguruma na njoro ngwani ololigo mene ngunja ke yamo ire jo nanga yendo tyor mangati kage meya no jore lino ligra ne nirum shida ni kwati kisiye meya ndo ni rimilo tayo no ra renge gombe olwani pogo ne ramani nge gombe olwani pogo no re suma enge ba ke sabu genge ba olungani yote lintoti meya yano jore lino meya no olungani sida ya mutareto adui or mangati nda tani ndabu ninyi terri raga yankure njangare kage milage ya betiki na jo sida ya mo kiaragi ni mutareto or mangati nda ilo one namba tomo no bo e wibo gine tianda na biri na ino binda bro mare ikarsisi obore nda ne tiala rabal kaya nebo lono kwa uborpul nebo aradorpul nea nda nea ngira na birete yanga ee ni nebo angaji nege jolo wani nega hinyapa na migi arangishu migi aranda nege nya mges kiti ya nyarata kakwane rangiri kino aseta mpoka chapatini netia ilarapo kino mpuguno po kin nego ala rabal neti ndungera rashe tomono imiet tomono obishana na ino ipi omoni biwa liye ee raboshi enkeba
1: Nejo nchere ikashenda ombenek na nyori eti enyorata atua alang orgire ngopir oti enkeba atua
0: mgiri amari orgire ngopir enkeba mijo yere ninebe winizienda enkita napir nijo giri anyorata meti chomo senga ingri warakarisi gelo lolo nese enye nejumwelega ese enye nemirori remisa nemengamaru nemengari anaduo da ilrode nishole orbayan tejinga jikoni ore biru jeng ilanglanga nda ni nyirobi kage ri de nda melai merie seriani meriol ningo kenya mali nang mereri rongere nda merero orbayan merere nda sat ore stress mirora ira na duang ore ila rageti mere ni metia ila rati nang mere ni metia ngiringo nda edin kishwe ri kula nairobi ri nairowa kage sabuga ngeba una namba tomonare ngeba ongaditin times and seasons of hatred kera ngara na ga mana ngaba da ngop na ngama da yang na mana da ganisa na pesha ge na o el no lo ru an kadenye mere ni as ga ne lo an kadenye ngaba o le ko ni uni iset na ga mo ko si asa ni nejo ay ay de na na re o higura maimu kawra baye wi ngara na bayini kage ge lusos ni nyina rishata na ga najo walu ngani mea permanent na ge bankata e bagi na nade wi no ge grita nya mala mu ge nyori kage osiwo lenke boye wo na ngu mila ge lenga ngino mi ar ge won minda nya mal ge won mila gor ge won mi o gol dip mi mbai ge won mi mbai runganak amuyo ni enenge ri shata ge na la go ni uni isiet
1: Isiet, kera yankare nyorata, nera yankare nkiba.
0: Nera yankare nyo.
1: Nera yankare larabal.
0: Aya, ngele yankare nkiba, nera yankare nyo.
1: Kera yankare nyorata, nera yankare nkiba.
0: Very good. Na ukero shina kiba, yankata. Ma yike mbelero ngani? Kinyorpi kage yu yankata, nkiba, yankop. Nibola, iruwa na olorobi loonkishu. Iriwa na olirobi loontare, urikipire neji ngeongkopa mkete nkatenye. Iriwa na nkatencha, na nkaten kijabe, nkaten kwa long. Mere ntoki ne mere nkatenye. Na nape mbaka biblia joga ya rai season senkeba. Ne nilotu, tingiri ya tomono. Mekin bosha gala vayuwa lino. Mekin ba nkateno nok. Mekin ba rupasa, mekin ba kanisa, mekin ba larikok. Nkata get na ewe, na aten kijabe nye, enkeba. Na meyolo ilo na joga ya rai nakata. Uro nwale meyolo negelor marile nye. Ure meyolo abiga lapa. Nejo kanyora na rija yo. Nejo nyora bayina ibanga ke duanga kito ka ipesho. Na na ibe homo ni ni eni ndu bugwa gon biyo na rishat. Amejo bilia me era ngata nyora ta ne era ngata ngiba. Na go wora ga ngata ngiba na ewo ta yo la jaga mejo gi megen boshi age. Na yo lo sa jo mera na rasa. Ngata ga na ewo ngiba entingiria. Amebag na wiki alabo bo la bedinare la bedino kuni. Enyine bwile la bari nile nile na bwala rini miet nakata season ndio inaji Kairos yangai na mnanga yenanga yenkara jarara na nanga yenkarenge ba daga gra umono lwa la grind ning ba ina ngara ge grind ma ningi bai ndere nga ya me gra manu raisera ngagenya ningi nyori mimi ni ga minyal ga miar ka on kage ntengena ta yola jangara na nishuko mndoki akwar kila mali aje aito dua ya ga on nge no ga on ta sisi ya ngangi nota na maraga on shome ngomono tama ta sisi ya kanisa ta sisi ya ino na biashara ngiro muri era marare tanga sarije ngaine niji wonjiti ngangara ni kindaru ni asju kai thabe ma chimogara bima niki yok izi ngora re nakata enge begu ngata nyatara ne ago tonyo rayo rungani mila umisaga on kagera irorie re ngarne yeso amu yolo ya jogi nyori ya page kinyori anka ya longe nyori diai aya namba tomono guni lungana go boga nisa ke baisho sawa sawa Luke 14:26 jawa bini nga jama lwani kanisa mendo ya mini amuyage mbayu ki bajo lo ngana la kanisa sawa sawa
1: elelo shomo kanisa le mbayu
0: elo homo kanisa kai rera na rezi silenge ba atua kanisa atua la iruko olongo ba uno jiro mesi akai alo aro du ankai ka gora de bi ne bole ka tunga ne bane je mai na na dole la runga ni migiri ya magino ni nyaka kanisa migiri ya magino ndumo atara pastor ni atara bishop iri olongo ni le mera vena ke bero ndio lo kanisa ka gora ke bero lo kanisa ne nyi misho ni ke belde I belde banga da bende ni bwa karanye jo kai zika na eneran
1: Luke
0: 14:26 ni bayi ngoranya ni bayi menye ni bayi yor mare alungani bwa ngolo kanisa unota nke ba kese pa na pi na umba ko shipi yolo ajere ni dumunya ka kanisa ni ndaru atumya nke ba ndaru baisho ni bayi lwala nda kanisa ni bayi anda kwa ni bayi alda basai ni bayi anda nga mena kanisa nyi ne sabuge nke ba ni umona na andai meranya na andai aya Luke 14:26
1: ore pooki ngai olotu enati lemeibayu menye ongoronye
0: lemeibayu ngai
1: menye ongoronye
0: no oltungani lemelo neti ngai yeso olemelo kani nejo ore lolo kanisa lazima bibaisho
1: oinkitok enye
0: nibayu menye ongoronye inkitok enye ongera enyenak
1: olalashera
0: onkanashera
1: we baiki enkorok enye
0: pake kawan enye
1: nemeidim ataa olitonye nilai
0: ito ningo nejing enkiba amu ore enkiba na spirit na altang enkiyanget na ino bidole baro lungana lo nkanisani pio alang lungana gila merako riba alang lungana nyeli rejeku na uncha ibidu mwenge juna ajisho makanisa niki jingin na kiba ni nado ine ri bible neri na agesepa kiba isho lungana to nkanisani to undini kia oro kasaba kia oro lente unkop aya so morgere mbele ngai 9710 kage mirobero lo amene mna ne english na gerobero ne sidai aya mabe is ngebonga inito 1 samuel 1:6-7 meta era ngeba onga inito bagi ningi ningito ni era ngai ni ningi ra joge mba omba isiye na ngeba onga inito na grama na
1: 1:6-7 Nikunari neja tepoki ari ore anake tenelo hana enkajua laitoriani niragorra baina inienye na inienye ninye ore tenkarakina neishir hana omeraa menye nda
0: teningo kang nairagoro
1: enkainienye
0: neku menye nda neku eroshe ngibao nkainito neku rayo lobi gilnori loberere ajore nkiangit pa wakuna nkainito nkiba nkainito aranyare tenkarna yeso biru mija na dara saru nero mngari nunuk nero marumare ya rubolo amu ngai bagi ne kiyama kire ntasari yari ire na dugaya na ya unia ngai na mpaka kebi ya tenyota tabi uwangi na kibao nkainito ame ere nkangne mere ina na umono lungani wata nkainito ni ngoki kikinu reta arilo berere ira ayira rake ari kwa yana sujira ngai ayana nera na katikati ire ni ongonere ne imirire na ile ire netongono marodo abale ba yana rana abshana ire na abshana nta yanki bonga nito nta ira ramgira nyama lengangi no ngare inono amugere nkeba ntofoni na sujire siadi aya entomono imet orongani bawo ne zayi yanga ya lasar enenda uzadaka nikiari nikinda nyama niki nige jinge nige sujanga ba Genesis 4:1 nako etilo na leme yolo nchara balita usadaka ne ninda wage nike domagi nui nikiari ne wala kesa ndala jomi duma lalo ino larabal stava la sadaka na inabere joyo so tenisa ya nae naratane ni medole nae nike dianye amu kia domo sadaka lwa rabalo leng ninda kia nga yola sar ninda kia mbabali nengkela ninda kia ngete yang intoke kia na jintayu nike domagi nui yarare kuma kulo na ronka ni sanile geji kanya ya rake grita aguno kene nyaga na rambesai ni nyaga na idema itayu ya rake grita aguno aji bedega sara rupa sitayi tori bishop ni nyaga na yola ya ushai ni nyaga na yola ya ugole ni kiari nemeye na ramakosa enkebana ria aduwa lasari amugeti enkebana aduwa lasari tengiterinu rengo kilo doba nwa ni jikai nwabel ne rola lasha tangara gyo lasari peyonyo ranga yola lasari lenye na genesis enkiterinu rongban matu imeti
1: Ni jonchere kagi irue ngama Kain tenebo onki onki shoro renye negoro Kain nesore nkomam olim
0: tangara yo la sarendelea
1: nejoki oletoria ni Kain kainyo beye itagore na kainyo beye isore nkomam ama arenias isupati ai mitumo mom na arenitu ya sisupati kigira ingoka reshu tenkuruka tenkuruka ji na iye iye yeu neibung kage kisha gino ni mirninche
0: na ilo isit mwere siya usitara le isit
1: nejo Kain olalashe lenye Abel maabo ongata ore beyaba iki ongata nedo makino Kain olalashe lenye Abel armitua
0: yes tengara ginyo
1: olasar
0: na kaino ajoko lola agraini ni mwere saa singine enda yu olasar isudui tuya kwa rupa sebe ya mikintangasa ajo yana kwa kulorikan iya neta yu gate iya neta yu mpisa yu urberede meata aja nika nikiloto wa muno kita nga kino resiri amu kito magi nato yu ala rabalita kanisa nikinta magi te muruwa nikimbayi nipesho na itu msi ama yanata itu tangasa ila asari lino na kutengena amu tenita lakino na rarondo tintayu tengena ya mikito magi ala rabal urepido ala jomi ndemu tabala na minto kitayu
1: Okay. Kigiriria maritenebo online ngoni itiero nanka ulele Imagine FM iningiro nengi rengena sedi na gira Bishop Aisha Yoka. Kore tunija nena safari komchapa dimba season 5 na tushukunye granake angoro ilbarnot oselenken po wakin ora larin tumono imiet mbaka tumono isiet beye erumoki itayu a national team FKF under 17 tenebo under 20. Ore naake lobo Kenya aisulu naake bui guran onlapa liyo bishana tolari longkal tunaro utikira mwana bishana te Sweden. Ore si alobo aku champions en team na buwa aku champions nerum 24 million tenebo si rogi TVET scholarships. Ore naake airogi kila oldungani obobo nerum 1 million. Eluiro registration dukuya ore ninko tabaiki chapadimba.safaricom.co.ke amore deadline ashenkolong na baye na si registration na andarigini tomonobo elapa lile likigina nake ajing Safaricom Chapadimba cheza kama wewe na wakilisha yuamta ore nake airogie tunija online ningoni nena enkoitoi najo enirumie nake mpisa inajo ene box na ekelele kuling apeje irumogi doi ajishindia mpisa hii egira lunganaka ishinda kilo lungani eguran nerumbahati enyete nkolong arashute nkara enye ironya star 666 star 666 hash online ningoni ategela kike wane ilo box le bahati etil box ile ategelua jo kalobo tipika mpesa pini no nirumo kido hii arayola jo akaja mpesa ini nuno tada mwa jo ore vile nigira endele gurana inakare gira ilepunye nafasi no nirumie irobia nineko ironya star 6 karijin uni Entu suju hash tipika ategelu ilo box linole bahati nipik mpesa pin ni yulu wejo kainyo inchinda.

0: Keji nanana siampala ate ilo sinkulio na ake ojo keji ankai o sinkulio lo giri rabaiki yol daiganito monobo lo ngorpe ye e baiki sao nienke warie pasi ki giri ya maritenebo atonka ulele MINFM eki ararui a bishop atene te studio kigira ae maki impuku not enkeba karibu bishop mkiri na ajina mpa 15
1: asholing kiri namba to mono ila tanada ndogi na jo nyorora na nyor ndoi wongera na sabu gani nyorora tena kare na bone ba inguli ne di Genesis 27:41 gideru no roti gram option na sara liarta mobo ni maya na nago ndodo la nyorora tena kare na bo ada ni nyor si doi amuga ke dumwa ma ngabari hatu aguli kara ni ndasa ndoi wone ne ndo ngai kare na ngoto na mayan Njoki sere ni milabila baki ni njina Kia dolda kwa ndakule kara Na kia dumu enke ba Ni joga nyaloto ajo berero nkara Hibereti na kara ine Ni bainine kia pari na kara Kake meyolo ninye Ajo kanyo bibala la sharonga na shara Tengara kia vena maya na ramaya namba vale Ngiteru narotikita mwopshana 41
0: Nejo Ore inakara ni bayu esawo yakobo tengara ki Emaya na ramaya na papa ilenye ninye Nejo esa utolta ulenye Erabau duankolongi naishirage babai Orebeye eishunye Narum araru Arara mitola lashele Yakobo
1: Ningitola lashele nye Yakobo peri mito Nibai tangarage Emaya naramaya na menyashu Naronyoramba valenye Na ugetilu wanao graima Inakibai tangarage Tola lashera tonga nashera Tangarage bagi nyoramba vale na ashuni nilino Ira kira kira tuan tuan, anda bayar naik ninggi siapa ke? Asyo mama ginoro, nigam bayar lunga, napi nigam bayar lala syaralino nok. Kira dua pas sinya Yusuf, amukan nyor menye, nih bayar lala syaral meru bikin gumoro, kau meti mera, nih laga laga gua gavanai. Naya aku kira sini nih naga ba, lala syaral, nih meyola lunga nih ningua, kaget angkara gian nyor nih nyor raban tuan. Nigam bayar bapa lino, rulu soro lala syaral, syarongan syaral, lasiman abe nigam bayi nih, namba tomon optiona, ilunga naga itu boloni. Orang ni bawa legeri menta, ikaji mentis. Legeri awalan itu boleh ni juga tu nyawa. Mereka orang ni letter patai seri. Nanti Proverbs 12:21. Menta kaya bela ada kerja orang ni tuan agam mungkin nyor. Intobolu kaya gambar legeri robolu. Nah orang ni lah orang ni baru boleh gulir. Kaya ni yang kai pi. Ni nyori ni orang ni robolu kaya gambar ni ni. Merah orang ni nyor orang ni legeri robolu. Aya, Proverbs 12:1.
0: Okay. Nejo, ore ba wakengai onyor, enkiram yoto, oya utaroto, na genyor ngenu. Kako, ore iloiba, enkisiko ngara, na ormodai.
1: Yes, amen, yoralu, ngana pa wakena wakumeatai. Kiba ba wangai utaroto, wangite ngena, undumuno to, kiba. Na uta yola yoro, nwa ligiri rubulumi buko siliki bigireta isere. Ta yolo, tungani yoyote. Iroro pasa, giri rubulu lungana da kanisa, mila alegi wana jo giri lorungana da isere. Tare rageye vikima ya nangai neludi. Ana, ndoga natipiganga ya atuaye, pire tis lungana pirum lungana ata lungana letipata. Kage mipeka kusiliki lino, mijare baare da isere, mijare pita higi ministry, mijare pita higi wa marilai. Tareto nje longoro yenyana. Ni misili gutoki. Amoro mangari ndalino. Kage kero eruwa na yanga hivi iruma rudumu. Iruma rareto. Na kute netu ilunga nako ibaisho. Na uloshi oreti. Airobolo. Nia utakini ngoto yatepa tenkishui. Nambato mono isi yet ilunga nalara marenge. Psalms 41:7. Oro ilunga nipo geno nalara marenge. Kebaisho. Ilunga niyo yote. Wajuru dua ironimu, ya gua dua angkar nyakar mengerai nyesiai, kange itu heninye, enyamal, rarate, ibu naja, ini tashi, ini cuchu cuchu cuchu cuchu cuchu cuchu, urgerembelangai tamu obo serali opsiana.
0: Nejo, orang lelo pogilai bananu, ningom ningom te nebo ai magenanu, nemu suninje indohok tialunan.
1: Imi ningir lelo lai gaja. Laiba, ni jua kurusho. Teni enido njano na kurusha baadhi nemi baga geyaro lomani baadhi tii. Nemo na rumago lomani. Chagizi benda lomana kuhupia kurusho. Wewe ni kibana na biza sabu kuling. A yako kurusha alige lomani. Nia lomani leme yule njano na jiko kuhari. Mere ndogo na ni nagri endelea ramkop. Amoe sija yenyi bunge za ramara rangani yenye yangu mono. labda beadolte TV. Kage tenelo beje biinto lwani shai. Neje tanga sarai yara bala ye shai umayena sakilo mwono. Enke banare mwota. Wote namba tomono na udo, ujoreli no, ashwe nchorweti no. Ilogare mbele nkajage 419.
0: Medio, ure ninye olchorelai, loltau apala isiligana no, oshia nyenda ai, na arudumagine ninye nano.
1: Bas, olchoreli nele lingari yanda, ninda balingari nono ninjo ninye, ormangari nda ilo lino namba wana. Na kutungai, ashunduri yola joro mangari nda lino. Ipemra na miara olchore kage, ta yola jolo uwaru lino. Mencha kage leja jogi kireta isere, oo, na age kwa runiret, nenyamal niret, nchorweti no nikintu mwono, nchoke nkalama kweti osirua, joko rakara hanchoke mankek, njege nkuruma paaluru age nkailo nga mirio ya rupaya nte nebam, ya mangati nte inuina, ninye nikikira udo ninye nikiareta, ame makata udite nejo, uloeru nga langari ya nda ilikibweta, ninyoro mangari ndala, mkipolo wane nga rumangati, ilolonga nyoro mangari ndali no, kaya kiyaki lo mwele, kuldorunga nak, lintaka yege wana nara mangari neme ninche. Na go tayo lagi yolo ngani liranga di ayerengi kwa shai. Leche mkuruma, linche nda ino, ara rosiruwa, temali, ara nyolo rono obo nosiruwa. Ito mangati po gini. Na nyanda nosho, nga yiki nashofa, nebuwe gira kurusho. Neja, hai, hai, hai, magi yole na unye lero ngani wana pisa. Kama ele, yolo ngani nyangwa, neri tuyo nyoko omitua. Namba tikitam, ya latia. Na ino hipa ya ngayi, na hipa ngayi yolo ngani ya latia mo. Sababu gani kibara la tia yoro irbolosien kujiro ngi shula leta era langu ngi era langu ngugu era uwe kalta kabi gana hiyo roi gano gion koi troi iti la uto mano na udoto mano iseti na uto ni yolo ni omeno jari gile na kibara la tia tiankar na yeso mai bong mi bunge ankangai mi bunge na la tia mi bidoro basa ni omeno gion muruane belega tiankar na nishe muruane kaya na ngeju piwa ngorari anage kiba ashare ginage ba emruwa ela wala jetin amugibare latia pi ada nyano no muzungu yarara ga mebega waya ne ne imengire ne lebele wa muzungu ada no no moindi ada no no masani mera jirani le meba jirani nya kibaro latia na tonyo rebe mindo ga iranya malga won to mono tigilo no rebe kinchanga yanga ileba mera irishumara ga nage dalatia kuma kula jetin serikali na hege gulela didi na manda beto mutada lunganak na ge ore ngugu na ralanga nda shuru enkugu na langa ge duida nego nego ndego arbanka yi
0: nejo
1: na ko tanja raya jo ora aladi no nor mangari ndalino
0: nejo minta la kwa ke lab a shu yaren ke bat ya tol tawlino tialo ila yok lol dungana linyi kage tonyo relatino ana age wonino
1: yes.
0: Karana nwa litoria ni
1: tonyo relatino na yo ngai na gita na bisha mu kibaru ina na wete ni mirada ngai mera relatia na umana ngai ngare me ningo ne no mono ni nyaka galeja amwete ni la tu aduru pine baloni ro yo kanto ngeja ni nyala sa kutito me sida ya nalatia ni nyoko na toki naje ore na patikita mobo labrani engabrani kibaro na nabu noro alungana giba ndizong ngitong na rogor ba yale nye ni bankabata ni ndizala yoni lenye ni baro labatak ngito nyamali wa labatak ni di look 1253 pegido mai deba tini
0: look 1253 nejo nepongo enkira yomenye nepongo entito ngoronye nepongo enkabrani enkitoko la yoni lenye
1: enkabrani enkitoko la yoni lenye
0: nepongo resengi enkabrani
1: nepongo resengi enkabrani na oke baro meninga gata nkautita labda nona oto duwara yultele perele negi lengba nelore sere nelore enyarrata atuwa bo kage meningo ore tenkita rute musingi kibara gen entito resengi enkabrani neba enkabrani ingitoka la yoni lenye basi kai na umonogi tangar na yeso bagi nyaro ne nyaro obo le globeren lo sababishe mi ntol dalino kai na umonogi beguru manga yesu maraga tareto nige lago teni mwisi mbonge ni wini ga tenye ga yolta alino tenye ga radio amuge gelo raranka yala uni ginchanga itara sai tangar na yeso nilanga mo mo men kai wembiri sangai kadolo ngani nyamalto nkung oyo lodwa kadola ngata nyamalta nkiya wenge deden der la sorana ke kagile na kianga dankarne yeso kadolta keya torono na jingiro mari na jingiro losho na jingiro rikori na jingiro laji aita pesho dankarne yeso ara bwaga nkianga romo yaditin tanga maye seriani tanga maye mberi sankai ara la waro sargele yeso je biblia nchere me doro benga nankai todo munye de ruat tubu kute sivitali tubu kunchiwo tankarne yeso aro mono ke seriani dola ngata nyamalta sile adingilo kyanga de sile te incarne yeso dol dol manogo de namal dengite ria kyanga dengite ria adigil no de incarne yeso sargero do bugo gin chomito sargero do bugo gin tare loiso aga gin kera adigil no de incarne yeso atabu aga na kyanga mi pangalo kyanga de saguro de kyanga do mo yari tin kyanga de nkeba tagba nga me somo te incarne yeso kadol de kyanga de nkeba na tiela mare na tielo so na ria tu muruwa tabu aga me somo na ri kanisa mbanga de incarne yeso kyanga ra to kienge ramo dai ai panye dankarna yeso kienge renke ba tankarna maglanto ga yeso tanga maye seriani tanga may dubo dankai tanga maye jeunoto tanga maye lagunoto todo munya tawanga de biblia nchere ngai na dumala sina ni rochala lonkurun ade jo migro dum ra dankai tankarna yeso migi dunga yanga yira lamo sina de joga dumala sina ni den terit adolo longani ga dankai ya domo ai dumo sina len terit tankarna maglanto ga yeso migro dum ngai dolde mo yana bangana dan kang ten karna maglanto ga yeso tanga ma yembere se seriani kadolta sirgono imena kadolta ngishuna rubro yoki atena menya ten karna yeso ay bonga la nyamok ten karna yeso na yere da sholi doriani tada mun kera na ranya malando yi wona ranya malata da sugulo ntoyi na yi robi jelta o jale nyankai nje seriani nje mperis ten karna maglanto ga yeso ay roro momen kai ari gilen kyang robi to rono lenke menara lenki us ten karna yeso idilo ngana go imena to ngana lenye lari no de sena adu shugo ande ngarna yeso tanga maye mbiri so momen kai ten karna yeso
0: amen Si, kinta bagi ni wijo la ini ngoni biyake ngasaru minkurugyo la mwona le sauni eka shukunye teri sharane melagwa.
2: Inkurugyo la mwona temayen FM.

0: Hello, Titus. Super. Titus, njoki siya marudungo pa igila oshogi amujoroi mera net megira network asida arasidai. Tasema igila oshogi Titus amu ni narui network namoda rabala siya maigila kedua oshogi Titus kwa mara ingine ya pili begiru mokia roni nyana jira amu ningira yoke rogera network. Hajoke riseda na sai. Titus.
1: Hello.
0: Abari enente iba.
1: Kesidai yeleng.
0: Ame agi gira sa ya ningune sidai.
1: Agi gira ningune ti.
0: Ka jina nu silu na gira osho gira ngiresheni ya mayan. Ka shuru iti Titus.
1: Adina nana le magadi yo ine ji olaika.
0: Ningura nara na renki gura a box.
1: Ay
0: gura nati adolra jingura na ge yen kariri na resia na kariri na jingura na
1: elay gura na ge yeter ye gen nera na wi ye gen nera ran koloni unya mba ko man
0: ora tenati pasai ta rage ron kaulile kan kariri na jingura na
1: ay gura na do dama kariri na re na gura nda na ra ga ito jare na gura dan da me do ra na gura na ga ji no man
0: oh na ne ri na ga lambi sai ni noro. Basi, nina kigura na box, nisho maiguran.
1: Kada shole.
0: Injinda igarati dia shoro?
1: Igarati, injinda rara daru ya aru.
0: Akilo
1: siya rara rai guran.
0: Kage, nirungu rara.
1: Narungu rara.
0: Basi, kai jo yoldungani lirua igarani nyiru.
1: Kade yoldungani lirua aru. Tanyo angura na amu kaseba.
0: Seba bi.
1: Kaseba siya madara dena nambaga narun saizi kaya nare nyongu la yang.
0: Oron rulang?
1: Ya muka. Angiri nyongu lera narare saone amu kata ya gindo ye.
0: Hora, inoro kwa duwa mupango.
1: Inoro kwa nara mupango.
0: Sawa sawa na ata ita sa shole nge nte iba nasi de iroro kiri ni bayang.
1: Aya shole.
0: Aya shole. Ne ilo Titus? Na sida yamu enoro ninyo nushikale ronerita onero nguwa girulang enoro ndo gina ya kinye nkera kule we mukate basi yole nini ngwani ingura no ye ironya *666# *6 katitin uni anipik hash tege la kiki wani lo box le bahati anipik nintu sojo na ke mpesa pin ino ningura asini nye ye bahati na abwe bagi nilo ruda narishera
2: Maya Yen FM
3: Mayan FM
2: na bom
3: point
2: na
3: Vishana
2: and
3: in the
2: Yuk
3: Naro County
2: Telomato. Mayan FM.
3: Mayan FM na bom point le esumiso Yuk Kajiado County.

0: wannan ka ganya
1: bidaren ce masa darmuran gaba da magoji Manuel Olekisi
2: janye bona no pike ile lione ke esa ita gwane
0: ke magiye siyasa olo shole kenya
1: ni shirgar ma sai
2: yes
1: ni gara mai da lewa kuma da yola riko ni gara la rajja ni gara sukul
2: ni gara o shugo ga karam bi ni bi gaje
0: imagine en ka ganya
3: dare magiya dan ka ganya imagine
4: Abisalaini ngoni iti atuwa nkaule na magian nena nake app na jo ene media max waves na wore atori sharbokin emu nake esimuno olaini ngoni eji na indi mdoi ashomo nake anoto na yani indi molaini ngoni ashomo nake atosuja nkipindi nipo wakin nati enkiresheni ema yante simuno tenin download te google play arashu app store te simuno
5: Osinkolio Lesa Teatro Mayan FM.